0: 92.7 Thunder FM again. The Auto City 93.7 Thunder FM. Again, we get 14 minutes after 8 o'clock. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Sweethearts! Ito na, nasa huling oras na tayo ng ating program this very beautiful Thursday morning. The weather is fair. Maganda sikat ang araw. One thing's for sure, magiging mainit ang ating buong maghapon. Sa Luzon, matindi ha. Umuulan-ulan doon. Masama ang panahon. Pero dito, sabi nga natin, milya-milya ang layo natin doon. Ay talagang kabaligtaran naman ang panahon. No? Ganun talaga. O, kumusta naman? Lahat po naman kami plano maglabas sa araw na ito. The weather is friendly. Para sa lahat ng mga magkuso-kuso. Sa last hour natin, siyempre ba, shoutout natin ang mga sumusunod. Eto na, happy Thursday daw mga taga-kamamanan. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Lahating ko na kayo dyan. Okay, sa may buntong piyot din, lalo na, lakas din ang radyo dyan. Ah, Lizelle Dikdikin. Nang Bulwa, magandang umaga po. Maraming salamat ha sa inyo pakikinig. Shoutout din mga taga-Patag CDO, kina Nanay Marilyn Ulario ng Patag. Shoutout po. Yan, good morning. Sa lahat po ng mga Heartinatics. May bago na naman. Si Lady M naman to, magandang umaga. Merong Heartinians, merong Heartinatics. Kung ano-ano lumalabas ha. Shoutout din sa Amua, Dapit sa Miyaray, Corazon, Aribe. Magandang umaga po sa inyo. O talaga ba? Daming ano dyan ha. Daming gulay dyan sa Miyaray, no? Tama ba? Oh, good morning po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Napasyal ako dyan minsan. Ang daming tanimin dyan. No? Magandang umaga. Asera family din. Mga taga Zone 11 Upper Carmen. Shoutout po sa inyo. Amigo na to na si Demsoy. Magandang umaga rin. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dihan na pita. Okay? Still with me. Hanggang alas 7 ng umaga. Ako po si Jason Steele. Ano man ang inyong mga pakiramdam ngayon? Pero alam mo yung pabago-bagong panahon, yung ulan, iinit, uulan, iinit, iinit, uulan. Alam mo yun? Nakakasama din talaga ng pakiramdam, no? Ingatan nyo po yung mga ubo-ubo, ha? Yung mga sipon-sipon, no? Ang panlaban na dyan, maraming tubig. Ayan, mas maraming fluid. Hindi brake fluid, ha? Tubig. Okay? And juices dapat ang ini-intake natin. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik pa tayo with more Sweet Arts. Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan ma'am?
2: Armina Saladagaday ko tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot anis siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nangyay kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Para sa atin, 8:30.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na yung sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon, ng ating mga kalsada, ha?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steele, sweethearts. Magandang umaga sa lahat. At kung kayo dadaan dito sa bahagi ng Tumasako, 1615 Street, may bahagi ang pagta-traffic dyan. At ang makalusot ka naman, dire-diretso ka naman sa rotonda. Maluwag na maluwag ang rotonda. Ang nasa makakit ako papuntang Master Zone, maluwag na maluwag, at crossing dyan sa ating Carmen Elayan, ang ating public school dyan, maluwag dyan, dire-diretso, stopping ko lang. Pero ang pababa naman ng Master Zone na papunta ng Carmen ay medyo may slow moving dyan, pero okay naman, maayos lang, dire-diretso lang din.

0: Tis-tis na tayo. Sa mga gusto mong bumaba, hindi na gusto traffic, dito kayo sa dito, dito sa Oroham Street, bababa dito sa Carmen at punta dito sa Binarin.
1: Ayos. Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
0: Sa ngayon, wala. Naghahanap ako.
1: Okay. Maraming salamat. Ingatan na pagmamanayo at ingatan ng mga pasayaro. Thank you, ha? HPGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
0: Yan ang latest na sitwasyon na mga kasadang aranyataan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tools para sa Heart FM Road Pick Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM again, the Odyssey City, 93.7 Hot FM. We'll get on. We get 45 minutes after 8 o'clock. Ang oras niya natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, magandang umaga. Pwede pa parikos ng tahanan. Ayan, salamat po sa pagpansin. Ay, magandang umaga po. Makatagal na pasan ito, Ate Fel. Good morning. Ano to? Avid listener, birthday niya today. Happy 5th birthday, Asharky Boy. Love Lodge, Dad, Mom, and Ate Elsa Girl. Oh, magandang umaga si Monsieur G. Oh, ulitin natin yan. Happy 5th birthday kay Asharky Boy. Galing yan sa iyong daddy, mommy, at sa iyong Tibuok family. You know, happy birthday to you. Si Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga. Tropa natin to. Talaga namang napakasipag nitong mag-comment. Follower din natin to sa Jason Space Hard FM. Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga. Shoutout sa may kamamanan Ramonal Village, Abesha Family, at kay Alma Caparoso. Nag-isapot sa iyo pa. Kaya wala siya itarong tulog. Og si Loy Abs. Loy Abs, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga, Dempsey Robles. Ganun din kay PJ Koh. Oh, shoutout sa makanhan sa ako ang Mama Salvason. Galing kay PJ ng DC, Bukidnon. Magandang umaga po, mga taga makanhan ha. Thank you so much for listening. Alright, another break is in queue. Huling mga minuto ng ating programa. Sweetheart, padayo na sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. 93.7.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: radio with heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM kagayan de oro siri 93.7 Hot FM Pukinon. Ibang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. That's you and me, live house for you. Iba ka, sweethearts natin ha, nagpapahabol pa mga taga Grace Green Hardware. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, lahat ng mga magagandang mga nilalang. Taas kamot ang mga gwapa. Yan, taas kamot ang mga gwapo. Hindi nagtaas ng kamot yung iba. Hey, good morning nga mga taga Grace Green Hardware. Thank you so much for listening. Si, happy Thursday. Galing kay Efren. Magandang umaga rin. Si Tita Carla Toledo ng Bloomingdale Zumba Family. Magandang umaga din po sa inyo, ha? On that note, ako po'y magpapaalam na. Don't forget, ha? I-follow nyo ako. Yung mga taga Grace Green, ba naka-follow na sa akin? Ha? Lahat pa kayo naka-follow na dyan, Grace Green Hardware. Ito yung Facebook page ko, ha? Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Follow nyo rin. Follow din pag may time, ha? Maraming salamat po. Tapayanan ang ating mga love songs. At syempre, kapiling naman si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program. Susunod na po yan. Kita kids mamaya sa Rio de Oro Boulevard. Nandiyan po kami ni Dr. Heart. Actually, buong team po ng Heart FM para saksihan po ang launching ng Higala Festival. Okay? Maraming salamat po. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihan at nagpapayo na rin na huwag niyong gawing paborito yung terno. Alam niyo yung terno? Yung pangit na nga yung mukha mo, pangit pa ang ugali mo. Kaya huwag magdeterno. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyong lahat. Have a great Thursday. Patayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ng Department of Justice na walang kumpirmasyon sa napabalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press conference, sinabi ng DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na hanggang kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa naturang isu. Kumalat sa mga mamamahayag ang impormasyon na di umano'y nahuli na umano si Senator Bato sa Davao. Kaugnay nito, tumanggi si Martinez na kumpirmahin kung nahuli ba o hindi ang senador. Nakaharap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kampanyang War on Drugs noong nakaraang administrasyon. Huli siyang nakita sa publiko noong madaling araw ng Mayo 14 nang umalis siya sa Senado kasama si Senator Robin Padilla matapos magpakita roon kasunod ng matagal na pagkawala sa publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning mga sweethearts. Napakaganda ng ating umaga dahil napakaganda ng sikat ni Haring Araw. Ang sarap sa feeling, ano? You can do almost everything now kasi maganda ang panahon. Hala, paglaba. At habang ikaw din ay kumakain ng breakfast mo dyan, I love songs naman ang aming ipi-play dito ni Dr. Heart. Welcome to our show. This is Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart till 11 o'clock. At hindi po dapat nating kalimutan ang ating question of the heart. O, ready ka na ba? O, eto na ha, sa lahat ng mga nag-aabang. Ano ba ang mas importante sa inyo? Ang magandang simula? O ang magandang wakas? Magandang simula? O magandang wakas? Ano ba ang mas importante? Yan ang ating question of the heart. And we are now ready to hear you, sweethearts. Text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And ating Facebook page, please do not forget to also message and comment on our post. Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Ready na sila, oh. Kaya naman kayo maging ready na for your love date. 9:12. Here's Jan O'Banion with I Don't Wanna Lose Your Love. Samahan kami ni Dr. Heart dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orawe, 93.7 Heart FM Bukidnon, 929. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, Jorange. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo?
0: Ang saya ng umaga. Mainit-init.
1: Mainit-init. Mainit-init ang panahon o ang ulo?
0: Galabad ng ulo.
1: Naway hindi ulo ang mainit-init ngayon.
0: Yes.
1: Dapat mainit-init ang relasyon at ganun din ang pagtitinginan nyo sa isa't isa.
0: Correct. Pati inyong mga puso, dapat nainit sa pagmamahal.
1: Nag-aalab na mga puso sa pagbibigay ng pagmamahal sa iyong partner.
0: Sarap naman nun.
1: Good morning. It's a great Thursday na nga pala.
0: Thursday no?
1: Ang bilis ng panahon. And it's the 6th of August, 2026. Uy, mamaya na pala yung ano ha, yung launching ng Higala Ay Festival sa Kagendi Oro. Ayan, nandiyan kami mamaya.
0: Abangan kami dyan ha. Kakasayahan tayo.
1: At syempre, ito muna tayo ngayon. Magkakasama tayong dalawang oras dito po sa ating programang Music from the Heart. Sa pangaba, the most listened FM music station in Cagayan de Oro City. Sana po iba yan. Kami lang to.
0: Relax lang kayo.
1: Ang inyo pong Heart FM. Ano ba ang pag-uusapan natin, George?
0: Ay, ito Dr. Heart, medyo masakit sa puso din eh. Pero alam ko na meron talagang pagpipilian ng ating mga sweethearts in between ano ba ang mas importante, magandang simula o magandang wakas. Marami na tayo mga comments, reactions doon sa ating question.
1: Magandang simula, no?
0: Or magandang wakas.
1: Ayun, magandang wakas.
0: Parang alam mo yun, happy ending.
1: Ay!
0: Parang narinig ko na yun.
1: Saan ba meron? Hindi, para sa akin, George.
0: Yes,
1: ito naman. Sabi mo, ano ba ang mas importante, yung magandang simula o magandang wakas?
0: Yes.
1: Para sa akin, lahat naman tayo sa isang relasyon nagsisimula sa magandang simula eh.
0: Correct,
1: diba?
0: correct.
1: Ang isang napakabigat na tanong dito ay paano natin mapapanatili yung magandang nasimulan natin sa ating relasyon?
0: Alam mo, may sagot ako dyan. Lagi natin sinasabit, lagi natin pinapa-remind, consistency.
1: Yun.
0: Kasi kung paano kayo nag

0: simula, ganun din dapat ang
1: sigurado ako,
0: journey ninyo.
1: Sigurado ako that will lead to magandang wakas.
0: Ah, that's settling down.
1: Pero dalawa itong ano eh. Dalawa yung nakikita ko dito eh. Magandang wakas ba o magandang, anong wakas to? Ano ba to? Happy ending?
0: Happy ending.
1: O, ano to? Wawakasan na yung inyong pagsasama? Parang ganun.
0: Parang
1: diba?
0: ang ibig sabihin lang nito kasi, kapag kasi, di ba, sa isang relasyon, ay pagpalagay natin, hindi kayo, itinadhana nga kayo, pero hindi kayo yung, hindi kayo yung wakas ng isa't isa.
1: Ano ba yun?
0: Paano ba?
1: Parang something like you're going to part ways in a nice way?
0: In a nice way? Or would you like to have a clean slate or a fresh start?
1: May dalawang ano to eh. There's two sides of the coin, di ba?
0: Yes. Oh.
1: Pwedeng you're going to part ways
0: in okay, a very,
1: parang ganun. Mag-i-end kayo na matiwasay.
0: Correct. In a civilized way.
1: O di kaya ito na yung forever mo.
0: Yes.
1: Kasi ito na yung happy ending. Ito naman yung gusto natin, di ba?
0: Correct. Yung happy ending.
1: Na makasama yung taong mahal natin sa panghabang buhay.
0: Kasi Dr. Hart, marami tayong nararanasan na iba't ibang klase ng wakas.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun yung klaseng wakas na ikaw ay nabitin sa ere?
1: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa naman ay ikaw ay sinaktan.
1: Mm-hmm.
0: At yung
1: nabitin.
0: Yung pangatlo is yung walang
1: happy ending yun.
0: Oh.
1: bukas pa pala Friday.
0: Pero gusto natin, 'di ba, that everyone will have a very happy ending.
1: Yo.
0: Lahat tayo pinipray natin 'yan para sa isa't isa. Na tayo makaranas ng happy ending.
1: Alright. Sige, sweethearts, ano po ang take ninyo dun po sa ating question of the heart? Ano nga ba daw, sabi ni George, ang mas importante?
0: Oo, yung magandang simula o ang magandang wakas?
1: Do text us through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At kung naka-online ka, sige, you can comment on our post at i-message kami sa Messenger sa ating Facebook page na Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:34, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung rice coffee. Tapos ngayon, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ayaw mo na ba talaga?
1: Ay?
0: Nawawakasan na ba talaga natin to?
1: Hindi mo na ba minamahal?
0: Hindi mo na ba ako minamahal? At ganun na lang, bibitawan mo na ako.
1: Ouch. Nako, Dr. Heart, that song from Dingdong Avanzado was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayaw. Ito yung isang sinasabi natin the other side of the coin. Yung wawakasan niyo yung relasyon ninyo sa a nice way.
1: Ako para sa akin.
0: Ang hirap.
1: Para sa akin.
0: Ang hirap na ganun. Masakit eh.
1: Masakit. Pero para
0: masakit
1: sa akin.
0: Masakit ah.
1: Kapag may magandang closure, yung inyong, hindi naman necessarily sa relasyon eh. Basta may magandang closure ka sa isang bagay, makakapag-move forward ka.
0: Mas mabilis actually.
1: Yes.
0: Yung moving forward na yan.
1: Magkakaroon ka na ngayon ng magandang simula.
0: Kesa you're being left hanging.
1: Correct.
0: Yung parang kahapon, yung question of the heart natin, di ba? Bigla ka na lang iiwan.
1: Iiwan ka ba dahil may mahal na iba?
0: Naka naman.
1: Yung mga ganyang bagay, masakit yan at first. Masakit talaga yan, Dr. Heart. Siyempre, ikaw ba naman sabihan na ilang taon, ilang buwan, ilang araw mong minahal tapos biglang may mahal na akong iba.
0: Ay, naman.
1: Di ba masakit yun?
0: Sabihin niyo sa partner, ako lang ha.
1: Ikaw lang nga ni.
0: Ikaw lang nga ni. Lahat na nga ni iba.
1: Ikaw lang nga. Pero bakit biglang, may mahal na akong iba. Kaya, ako mas maganda, di ba? Sabi nga sa kanta, I'd rather you hurt me by the truth than comfort me with a lie. Yeah, baby, don't you break my heart slow.
0: Ano yung biglaan gusto mo? Pinakalit.
1: Pinakalit ba? Ay, parang mas mabuti nang ako ay aware of the truth than I will, you know, malalaman ko na lang yan eventually in time.
0: Uh-huh.
1: Tapos hindi mo pala pinanindigan yung dati.
0: Ay, no.
1: Okay ra ko. Okay ra, Jig. Okay na ka, George.
0: Okay na ka, George. Ako na magtanong niyan. Okay na ka, George. Ang hirap, hindi ka pa nga nakapagsisimula. Wakas na agad yung pinag-uusapan mo dyan. Ay, no. Hanapin mo muna yung magandang simula, George.
1: Ang hirap naman kasi, Doctor.
0: Ay, hirap, di ba? Pero sana,
1: yes,
0: no? Sana, kung hindi man kayo at hindi man maging successful in your relationship, sana magkaroon ng magandang wakas.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: It's the benefit of both parties naman eh.
0: Pwede kaya yun, wala na kayo, but you will still be
1: good friends,
0: caring for that person na minahal mo.
1: Alam mo, sabi mo, naalala ko, sinabi mo dati na there's, well, once you love a person, o once na naging parte siya ng buhay mo, there's always a special place of that person in your heart.
0: Yeah.
1: And in your life.
0: Ang sarap pagsabihan ka, you will always have this special place in my heart.
1: Diba? Hindi mawawala yan. Hindi ko pinagpa-overthink, baka sabihin nila, yung ex mo ganyan, ganyan. Pero, inakilala mo siya diba? And you have shared an intimate relationship with this person. May nakuha ka dun. May lesson kang nakuha dun which you apply to your present. Kaya, party pa rin siya.
0: Ayun.
1: Oo. May special place, sabi nga nila.
0: Hi. Always yan, di ba?
1: Oo, lagi.
0: Basta maayos lang yung kahihinatnan.
1: Oo. Baka kasi,
0: relasyon,
1: baka kasi mamaya, tanawa George, kiaway na pagkasama ko. There's always a special place.
0: Pero kung sobrang nasaktan, di ba? Parang ibang usapan
1: ibang
0: na yan.
1: Ibang usapan na yan. Meaning kasi, special place kasi naging party siya ng buhay. Mm-hmm. Kaya ka nagmamahal ngayon ng tunay, na mas puro, dahil nga doon sa iyong karanasan with your past.
0: Pag masakit, ano sa ano mo nasasabihin?
1: Ano?
0: You will always have a special place in the basurahan.
1: Ano? Pero ano pag
0: na?
1: Masaya,
0: syempre, special place in my heart.
1: Yes.
0: Diba? 7147, sabi niya para sa akin, magandang wakas.
1: Maganda wakas.
0: Diba? Pwedeng happy ending, pwedeng paghihiwalay na
1: mas yung
0: maayos.
1: Graceful, diba? Sabi nga, graceful exit.
0: Graceful exit ka.
1: At naman 2508, Tatara Fisura ng Kitaw-Taw, Bukinon, Magira Umaga. Thank you, thank you.
0: Mula naman kay 2745, sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George, Dr. Heart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa kanya, mas bet ko yung bagong simula. Kasi you're going to face the new chapter of your life and building for new life future. Even your past is not good. But it's not too late. It's not too late to start. Although, you commit mistake all of a sudden and... all of a sudden, parang ganun. Well, all of a sudden, it's not too late to be to correct your past from the wrong directions. Yun.
1: Grabe naman to si Rai. In English mo kami. Oo. Nanti siya eatery.
0: Ang lakas-lakas ng heart effect.
1: Ay, grabe. Regards daw kay ano, Mr. Ryder.
0: Mr. Ryder. Si Rai, ha?
1: Hi, Rai.
0: Bagay kayo. Rai Rider. Rai Rider.
1: Pwede, pwede, pwede.
0: Hi, Rai, are you there? Rider.
1: Rider, Rai, Rider. Can I ride there? Depende na sa inyong dalawa yan.
0: Ay, naku talaga.
1: Grabe. I see Ate Carla. Ayan. Good morning, Ate Carla Toledo ng Bloomingdale Sumba family.
0: Good morning, Ate Carla.
1: Ay, mamaya daw may ano daw sila mamaya. Pupunta daw sila dito.
0: Ay, ay talaga.
1: See you later.
0: Sabi, grabe naman yun. Maniniwala na ako dyan ba? Kunti na lang talaga. Sabi, yung pinakabuutan nga si Dr. Hart.
1: Ay, legit ay. Naman kasi Dan. Legit yan. Oo.
0: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, good day, Dr. Ay, saan mo ako, George? Na-trap mo ako. Good day, Dr. Heart and George. Para sa akin, kung maganda ang simula ng inyong relasyon, tuloy-tuloy na hanggang wakas. Ayun. Basta di mawawala ang communication. Two. And ano to? Basta mag-banding kayo. Yun na sabi niya.
1: Thank you, Lady M.
0: Thank you, Lady M.
1: We love
0: M.
1: you.
0: Diba?
1: Ang ganda. Tama naman yung sinabi niya. Kapag maganda yung simula, magiging maganda yung wakas.
0: As long as aalagaan natin, correct. You're going to nurture the relationship, di ba? Maraming mga lamas yan na ilalagay, di ba?
1: Para matimpla ang inyong ano, pagmamahal. Si Kuya Jay naman, ating HPG, may nagwagi na sa AI feature. Sino ba yan? Magandang simula, yan. Sana in the future, happy ending din. Heavy traffic going Kauswagan Marcos Bridge. 10-wheeler truck. Ah, may nasiraan.
0: Oo nga daw. Grabe nga daw traffic ngayon.
1: Sa may Marcos Bridge.
0: Eh, iba. Natagalan magbiyahe. Oo. Matagal nakarating sa mga papuntahan nila.
1: Destination nila.
0: Kasi nga matraffic nga daw dyan area na yan.
1: Sana ano na, actionan to ng ating...
0: I'm sure, no? Meron namang mga RTA na mga nag-a-assist dyan. Eto naman mula kay 0804. Good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Naminaw ko karon from si Mami Elaine Gales pala ito. Ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Ayan, may tumatawag. Hello? Hello, nandiyan na ba yung rider ko?
1: Hello, rider. Ay, mga taga-barangay 17, dagang salamat. Nakikinig din sa atin ngayon ang mga taga-barangay magkamamanan. Sila Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakada, Wilma Osorno, BBQ Family. Good morning, Mayor Miles. Pagbutan diha, kay Bakasyon Grande, yung mga puhan. Ay, wala. At papuntang Kidapawan si Mami Amy.
0: Ayun.
1: Ingat-ingat, Mami.
0: Ingat-ingat sa inyong biyahe.
1: Take care. Good
0: oras,
1: morning.
0: Yeah. Oras natin, we still got 4 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. For music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 1018, goodbyes, not forever, LMA, Saison. Remember those times na parang begging ka dyan, no? I wish you would stay. Please love me again. Pero marirealize mo na sometimes having a very good ending will let you start afresh and very wonderful and meaningful na pagsisimula. George po and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock dito sa ating programa Music from the Heart. Second hour na ng ating programa. Maraming thoughts dito ha. Sige, magbasa tayo dito sa ating Facebook page. We do have a post. Kaya kung ikaw ay may gusto kang ipahiwatig, hala, sige, ibahagi mo yan doon. And some of you give us this thought. Sabi ni Ate Irene Tumanda, magandang wakas, bahala, walang magandang simula. Ang importante, yung wakas. Ay, thank you, Tia Irene. Marifel, sa Tia Marifel, di kito ayos naman. Ayan, blessed Thursday. Dagang salamat. Ay, stabadyo na kong ulo sa question of the heart. Pero, sige, para sa akin po, magandang simula. Dahil ayoko magwakas. Kahit pa maganda ang pagwawakas nito. Kasi ayokong bumuo ulit ng panibagong relasyon. Parang nakapagod kaya. As much as possible, binuo talaga namin ng partner ko ang pagmamahalan. With God in our center, andyan yung hindi pagkakaintindihan. For me kasi, Sweetie George and Dr. Heart, love is built with respect, trust, honesty, and kindness. Buti na lang po, compatible kami ng hubby ko. Maraming salamat and more power. God bless. You too, Ate Marifel. Thank you. Wow, natouch ako dun ha. Diba? Kasi it's a team effort eh. It's not just only one person na magde-decide para sa relasyon. Dapat kayong dalawa. Sabi nga ni Ate Marifel, pagkakaintindihan. Dapat magkasinabot, diba? Melissa Rubete, para na ako magandang wakas, para makita ang lahat, anong susunod sa katapusan. Sabi naman ni Ate Miriam Macera, magandang wakas para makita ang another na magandang simula. Napakaganda. Well, sinimula na natin to. So you better tell me. O sa mga hindi pa nagko-comment ha, nagtitext, question of the heart po natin. Ano ang mas importante, magandang simula o magandang wakas? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page, you can comment doon po sa post natin at you can message sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 10-19. Ronan Keating and many more will be joining us. Hey, watch out for them. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Ano po mga body pains? Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The best variety of music all day. Heart. 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Bukidnon. Yan ang ay. That's why you go away.
1: Ay.
0: Nagtatapos sa
1: magandang,
0: yung magandang sinimulan.
1: O, diba? Sabi nga nila, sinimulan mo na, edi tapusin mo na maayos.
0: Ayun. Bakit nga ba nagkakaroon ng hindi magandang wakas?
1: Kaya nga, Dr. Hart. Depende din sa ano yan eh, sa sitwasyon, sa dahilan.
0: Maraming dahilan yan.
1: Maraming dahilan.
0: Na, minsan sinasabi nila na iipon na raw yung napakaraming dahilan kung bakit nangyayari yung ganyan. Unang-una dyan, hindi maayos yung komunikasyon ninyo ng inyong partner. Di ba?
1: Ito nagsisimula yung mga hindi pagkakaintindihan.
0: Hindi mo nasasabi kung ano talaga yung tunay nararamdaman mo. Di ba? Karin yung mga nangyayari ito, no? Mga sweethearts, di ba? Yung mga tipong bigla na lang mag-iiba ng mood, di ba?
1: Oo.
0: Hindi mo alam. Hindi po manghuhula yung partner natin.
1: Nalala ko. Eh, di ba?
0: Nagtataka ka na lang, bakit biglang ganito na lang, di ba?
1: Kasi sa mga babae talaga, no?
0: Wala akong sinabi ha, ikaw lang nagsabi din.
1: Hindi kasi, minsan, yung, alam mo yun, para may side yung babae na gusto kong magpalambing.
0: Ay.
1: Hindi nyo mag-gets.
0: Nako.
1: At dahil hindi nyo mag-gets.
0: Hindi nga kami manghuhula.
1: Okay. Minsan may mga ano din kami ha. Meron din kami mga pagbibigay ng motibo.
0: Aha.
1: May mga pagbibigay ng motibo kami. Kaya lang, hindi nyo pa rin mag-gets. Doon kami naiinis. Alam nyo, parang, isusubo ko na bang lahat? Para mag-gets muna. Kailangan ko ng konting manya.
0: Ay, ganun.
1: Oo.
0: You should try a little bit bolder.
1: Be bold, oh, diba?
0: Diba? Oh. Ayan. Paramdam ng maayos naman.
1: Kasi, may ano pa eh, may ribat pa dun eh. Sa panahon kasi ngayon, Dr. Hart, dahil sa stress natin at kabisihan natin at ang ating, you know, the goal nga na maging successful tayo, minsan nakakalimutan natin na bigyan ng oras yung mga taong mahal natin. Dahil dyan, may konti kang, you know, may konti ding kuhit ba? May konti kuhit sa'yo na, uy, pansinin mo naman ako.
0: Oh, nakahanap ka ng kakampi. Sabi niya, truth. Agree ako kay George.
1: Oh, di ba?
0: Talaga naman.
1: Oh, di ba? Apil
0: hala,
1: tayo
0: sige,
1: dyan.
0: Magsama.
1: Ganun yun. I mean, in both ways naman. Hindi lang naman sa babae, ha?
0: Mm-hmm.
1: May mga ways din. Alam ko, may mga ano din kayo, eh. Mga lalaki, may ways kayo to show na kailangan ko ng paglalambing din.
0: Oo naman. Tao lang din naman kasi kami. Di ba? Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman din namin yan.
1: Kaya nga, pag ganun, kasi minsan, ito ha, ibinabalik din namin yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung na, nag-gets niya ako ha. Okay, sige, babalik ko yan.
0: Aha.
1: I will be sweeter 10 times this time.
0: Yan nga kasi, George, sinasabi natin, di ba? Nagkakaroon nga ng kawalan ng komunikasyon o kulang yung communication dun sa isang relationship. Yung hindi mo nasasabi yung tunay mong nararamdaman. Ito lalong-lalo na ha, nangyayari ito pag nag-aaway. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Di ba? Nagiging madalas yung inyong hindi pagkakaunawaan at ganun din yung mga maling akala.
1: Ayun lang. Yung mga maling akala or yung mga tamang hinala. Alam mo yung tamang hinala ka? Yung, meron kasing gift ang mga babae.
0: Gift talaga?
1: Gift yan.
0: Ano ho?
1: Alam mo yung parang
0: nag-overthink lang kayo.
1: Ano yun? Yung parang, I feel something. O, di ba?
0: Yung mga message ka agad naman, yung HHHHMMMMMMMM.
1: Tapos, okay, hala, pag ganun ang response sa'yo, ako mag-isip-isip ka.
0: Nako naman.
1: Ano bang nagawa kong kasalanan today?
0: Biglang mapapaisip ka agad ng malalim. Alam mo kasi, George, mga ganito, yung mga hindi pagkakaunawaan, dahil nga, kulang yung komunikasyon sa isa't isa. Karaniwan, alam mo yung paunti-unti, tapos naiipon siya. Yun ang delikado.
1: Yung delikado din yan.
0: Naiipon yung galit at ganun din sa manang loob dun sa kaibuturan ng iyong heart.
1: Yes.
0: Yun ang mahirap. Tapos pagdating ng panahon, bigla na lamang ito sasabog. Ayun na.
1: Kasi nga, ito yung mga ganyan din na mga pangyayari sa buhay. Mm-hmm. Akala, at first, siguro medyo cute pa eh.
0: Uh-huh.
1: Ang cute pa. Oh, ang cute. Pero kapag, you know, nagiging, ano na siya, rutinary or hindi naman ay, huy, lagi naman siyang ganito.
0: Parang iba na. Eto muna ha, tingnan natin yung mga reaction ng ating sweetheart. Sabi ni 1061, good morning, my Heart FM. Talaga. Morning, Dr. Heart and Sweet George. Sabi niya, mas importante ang magandang wakas. Ang magandang simula ay nakaka-excite. Pero ang tunay na nagpapatunay ng halaga ng lahat ay kung paano ito natatapos ng maayos, may respeto at walang pagsisisi. Hashtag Heartinians.
1: Number 4. May naman ganun pa siya.
0: May number 1.
1: Thank you, si Frankie Duyon. Thank you, Frankie Duyon.
0: Ay, gusto ko yung message na yan.
1: Sabi ni Ate Carla, yes, legit nga buutan ka, Dr. Heart.
0: Ay,
1: ayaw mo na kasi maniwala.
0: Mataba naman ang puso eh.
1: Ayan.
0: Si Dr. Heart.
1: Nasabihan ka tuloy ni Ate Carla. Legit nga kasi. 8633, mas gusto ko yung magandang wakas.
0: Aha.
1: Hi to Athos Ray Zaldariaga. Good morning.
0: Wala naman kay 0695. Sabi niya, good morning, Doc Sart. At Ma'am George. Hi daw, ha? Naminaw ka ron while nagkape, bagong mata lang. Ay, sana all. Sabi niya, nice songs, maka in love. Thank you.
1: Si ano to? Si Ate Tisay.
0: Ay, taga Consolacion.
1: Consolacion, sweethearts natin.
0: Florida.
1: Mami
0: Florida Cortez. Oo, yun.
1: Si Ate Tisay. Good morning. May buntag.
0: So nice. Nandun siya sa ano, di ba?
1: Sa block screen natin.
0: Sa block screen
1: natin.
0: Na Spider-Man.
1: Sabi nga ni Jason Steele, ang puti ng ang kilikili.
0: Palaga naman.
1: Grabe.
0: Eh, Ate Tisay nga eh.
1: Tisay yan. 6896 naman, happy Thursday, Doc Hart and George. I-greet lang ako. Uy, Mars Laundry Hub. Diyan sa may Ilaya Carmen, si Richard. Oo, malapit lang yan. Mary Ann, Crizel May, and Prisha May. Thank you din sa inyong pakikinig. Maraming salamat.
0: Ang daming messages, ha? Wala naman kay 1919. Good morning. Good morning sa inyo. Happy Thursday. Efren.
1: Ito, Efren. Sir Efren Mayan.
0: Efren! Laki-laki mo na.
1: 7234. Good AM, Doc Hart. Ayan. And George. Shout out sa Tanan Staff. Ay, Madonna and Child Medical Center. Especially, Kinabel, Sito Zalzos, Cristiado, Bernard Bato-Bato, Ruel Takalinar, and Mark Abbas. George and Doc Hart, kanong way na dao 10 wheelers sa Marcos Bridge nga bawal. Regards po mi tanan contestants. Ay, sa Miss Cagayan. Oo, malapit na yan. Abangan ninyo ah. That's part of our fiesta activity. Ayan. Thank you Sir Ron Valdez and God bless you too. Nagang salamat.
0: Maraming salamat for listening. Wala naman kay 0537. Sabi niya, good morning, Doc Hart and Pretty George. Namina daw sila karon while traveling to Libertad with the MCH Angels. Hi kay Doc Romarate and also to Joy Gonzalez, to Lota Alsola, and asan ako? Ping, kay Loida. Hi sa inyo, ha? Kay Michael Berdu, ang kanilang driver. And yours truly, Ganga Zunaide.
1: Wow.
0: Maraming salamat for listening. Ingat sa inyong biyahe.
1: MCH. Oo. Kasamahan ni Mami Marilyn ito.
0: Ah, okay. Oo. Hi po sa inyo.
1: Ingat kayo sa biyahe, Mami. Enjoy. Demsoy, may buntag, Demsoy. Dagang salamat, ha. Shoutout sa inyo lahat dyan.
0: 1954, sabi niya, good morning po mga ka-heart. For me po, both important, simula at wakas. Pero kung wala lang mga igat o toxic sa kalibutan, pero medyo nunta nindot ang wakas sa tanang relasyon. Ay, nako.
1: Kayo talaga.
0: Sige, keep your messages. Keep your messages coming, ha? For those who tune in late, George, again, ang ating pong question of the heart.
1: Ay, ano ba mas importante, sweethearts? Magandang simula o magandang wakas?
0: And text nyo po kami, 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: Follow, like, and share our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 1044, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: I get

0: 92.7 Heart FM Kagan di Oro City 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: Ay,
0: nako. Ang bigat-bigat na aking puso.
2: Bakit nga naman kasi?
0: Bakit na hindi pa kita nakilala noon?
2: Ay,
0: diba?
2: Noon na may bakante pa ang puso ko.
0: Eh di sana nagkaroon tayo ng happy ending. Parang ganun, diba?
2: Sarap naman noon. Dr. Heart, it's 5 minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment. More for happiness. Sakit.
0: Ikaw sana. Rob Danielle right there.
2: Oh.
0: Mukhang pupunta dito yata.
2: Yes. Yeah, so magkakaroon siya ng concert for our festivities sa Higalaay Festival.
0: Mamaya, it's gonna be the launching of Higalaay Festival. Diyan po mangyayari sa Rio de Oro Boulevard. Ha? Alas 6 po yan ang gabi. Makikita-kita po tayo dyan.
2: Mamaya ha, nandyan po kami. Kaya, we'll see each other. Magkakatuwaan tayo.
0: Magkakatuwaan? Ano bang natuwaan natin?
2: Eh kasi nga, ano, after nun, Dr. Heart may concert. Abangan. Si Darren Espanto and the Itchy Worms.
0: Itchy Worms.
2: Yeah, mamuna sa ating launching mamaya.
0: It's gonna be a month-long celebration of the Higalaay Festival. Kaya mga higala ha, let's enjoy that the month of August.
2: Yes.
0: Diba? Ay nako, ang daming laaganan. Diba?
2: There's a lot to look forward to. Kung may friends kayo, tapos may mga bisita pa dito sa CDO, ipasyal natin sila dito.
0: Mm-hmm.
2: Madaming mangyayari.
0: Eto, daming messages mula po sa ating Facebook post. Saan ba tayo magsisimula?
2: Eto, nabasa ko na ito.
0: Miriam Acera, ayan, sabi niya magandang wakas para makita ang another magandang simula.
2: Ay, di ba?
0: Galing naman.
2: Totoo naman. Ani Pansoy Rama, may buntag. Thank you for always listening.
0: Yeah. Mula naman kay Charen Takyang, magandang wakas po para no hate, just love sa bagong simula. Ay, ang sarap ng ganyan.
2: No hate, just love. Oh, diba? Yung sabi ko lagi.
0: Kahit hindi na kayo, ayun, nandiyan pa rin.
2: Correct. Oo. Masibil lang kayo sa isa.
0: Mga tipong andito lang ako para sa'yo. Ano ba na mangyari sa akin? Diba?
2: Sarap no. And Galvanaag, hello to my Packard members. Ang importante, baskog ang labas. Lahat po dapat maganda. Para walang importante.
0: Para walang importante.
2: Para hindi ka mamili siguro. Ayan.
0: Doon naman sa ating text line. Pero pang mga natitira. Sabi ni 4994, sabi, morning for me, magandang wakas. Meaning we have conquered the world and settled down to forever. Hi, Capcom. Capcom ba ito?
2: Capcom. Dagang salamat, Lady M. Shout out sa Tanan Heartnatics. So,
0: Heartnatics, ha? Oh. Gusto ko yan. Meron na namang Heartnatics. Dati merong Heartinians. Yan, mula naman kay 1120. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Sabi niya, this is my take po sa question of the heart. Mas importante po sa akin ang magandang wakas. Kasi gaano pa kaganda ang simula kung hindi rin naman kayo ang magkakatuluyan. Sakit naman ito. Parang may kulang pa rin eh. Masasaktan ako ng sobra kasi sobra din ako magmahal. Kaya siguro magandang wakas ang pipiliin ko. Dahil tulad ng lahat, pangarap ko rin ang taong mahal ko ngayon ang makasama ko hanggang sa huli. Sabi pa niya, we don't know what the future holds. Pero masarap pa rin umasa na sana balang araw ang kwentong sinimulan namin ay magkakaroon ng happy ending.
2: Oh my God, natutulong luha ako.
0: Ako nga din eh. Para sa akin, yun ang tunay na pinakamagandang wakas.
2: Ganun.
0: Grabe naman, ang bigat naman ito. 1120. Ayan, pati ako teary-eyed na rin ako eh. Parang feel na feel.
2: Alam mo yun.
0: Ba, nadadala ka, George? Ayan, umiiyak ka na, oh.
2: Alam mo, maganda yung sinabi niya. Ayan din ang wish ko sa lahat, no? Na sana yung makasama mo ay siya na yung magiging magandang makasama.
0: Ang bigat nung sinabi ng partner niya. We don't know what the future holds.
2: Correct.
0: So, patuloy na umasa at nurture at
2: pangalagaan.
0: Savor.
2: Yes.
0: Savor what's the present. What's happening in the present.
2: Ay.
0: Inisip po tuloy ako.
2: Ako din. Bakit ganon? Naku, 1120 ha.
0: 1120, grabe. Ang tindi mo ha. Tinamaan kami doon.
2: Ito naman si 2079. Para sa akin, i-pray ko rin sa ating Panginoong Jesus, Allah, or our Almighty God. Nasa aking asawa o kamag-anak or family circle, friend, neighbor, maski sa among political officials sa aming lugar at sa aming mga kaigsuunan, sa aming church sector, religion, na nandiyan ang peace, unity, and understanding, and in fruit of Holy Spirit, our gugma, kalinaw, kalipay, mapaunguron, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, manggiluluyon, o magiobsanon. Aron sa magandang simula, magandang wakas pa rin, Dr. Hart at Miss George. Bisan sa puton ta, not in the mood or not feeling well, kaya ay gibati, ipaglaba natin para hindi lamang sa magandang simula, kundi sa magandang wakas. Or, wakas kasi ang mas importante ang wakas. Pray without ceasing. 1 John 4, chapter 8. Thank you, and God.
0: Yeah.
2: Maraming salamat.
0: Thank you, 2079.
2: Appreciate namin.
0: Ayan, nag-message ulit si 1120. Sabi niya, naiiyak din daw. Naiiyak din daw siya.
2: Bakit niya ganyan?
0: Hi! Oh, umiiyak ka na, George. Grabe.
2: Hindi, natamaan ako sa sinabi niya. Natamaan
0: ako. Siguro based on ano talaga yun. Yung ano nangyayari sa buhay
2: from
0: niya.
2: From the heart talaga.
0: Iba kasi talaga yung message na galing sa heart talaga, di ba?
2: Correct.
0: Pati ako, naiiyak ako. 2079, sabi niya, gusto ko Miss George at Dr. Hart ay walang minsang mamahalin para tuloy-tuloy at magpakailanman hanggang dulo at walang wakas ang pag-ibig, Dr. Hart and Miss George.
2: Ay, gusto ko yun.
0: Ang bibigat ng inyong mga messages
2: bakit
0: ngayon.
2: Gusto ko yung hanggang dulo at walang wakas. Diba? Bakit naman magwawakas, ano? Uh-huh. Kung pwede naman hanggang sa walang hanggang.
0: Ay, ang bigat pa nung ano, ang bigat pa nung kanta.
2: Yan nga.
0: Na ikaw sana.
2: Dinadala pa ng kanta.
0: Eto na nga, mamigay muna tayo pa premyo. Nakikerry the way na si Dr. Hart. Grabe. Eto na, the prices rise, overload na.
2: Ay. Biyaya mo na.
0: Isipon na nga ako. Ang lalim pa ng hininga ko ngayon.
2: Alam mo yung parang inhale-exhale kami dito.
0: Okay. Okay na, George. Eto na. Mamigay tayo pa premyo. Mahigot tayo ulit. Alright.
2: Eto na.
0: Alam mo, habang nagbabasa din ako kanina, parang tulo din luwa. Ayan, no? Samba tumigil!
2: Barangay Makabalan tayo, Dr.
0: Barangay Makabalan. Here we go! Malakasan yung mga radyo ninyo, ha? Mga taga-Barangay Makabalan. Sino kaya yung maswerte nating winner this hour? George, bunutin mo na.
2: Eto na, kinabunot mula sa Parola, Barangay Makabalan. Congratulations, Jane Sabuero.
0: Jane Sabuero ng Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na agad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
2: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11:02, we'll be right back with our final set. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko. 93.7,
3: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. I am just a call away.
1: Alam nyo, ito ha, may yung mga one call away ninyo na mga friend, na mga relatives ninyo, you really need to keep them. You know what, Dr. Hart, na-realize ko that in this age and nowadays, kailangan natin na isang taong mapaghihingahan talaga natin.
0: Especially at your lowest moment.
1: Correct.
0: Kailangan support system ba?
1: Yes.
0: May tao na dapat gumagabay sa'yo. Eto muna, Gigi Hazel Kaito na Ming. Hi po sa inyo. Sabi niya, para sa akin, mas importante ang magandang wakas. Kahit kaano kaganda ang simula, kung sa huli ay puro sakit, panloloko o pagsisisi, mahirap tawaging matagumpay ang isang relasyon. Pero kapag maganda ang wakas, may respeto, kapayapaan, at walang sama ng loob, mas nagiging makabuluhan ang buong journey. Magandang simula ang nagbibigay ng saya, pero magandang wakas ang nagbibigay ng kapanatagan. Shout out sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Jumbo sa may Bara Makabalan. Hi! Maraming salamat.
1: Good morning, family. Ito, shout out natin ang Pick Your Choice, si Sir Anton Picate. Magandang umaga. Thank you for listening. May humabol pa, Dr. Harto. Si 9436. Sabi niya, masayang simula at walang katapusang pagmamahalan. Yan lang dapat. That's the reason why we exist in this world, to love until the end. And how our God created us out of love and peace. Ayun pala. We human won't like ending, but ending is part of us human. But love in infinity.
0: To infinity and beyond!
1: Ay, gusto ko yan. Ay, ano si, ano ba to? Oh. Parang kinalak yan. Ah, si Sir Junril.
0: Biglang naging superhero, no?
1: Si Sir Junril pala ito.
0: Sabi ni 1120, yan, nag-message George. Sabi niya, sorry ha, napaiyak ko kayo. Kasi sabi daw niya, gusto daw sana niya, ikaw sana na yung magiging ka-happy ending nung para dun sa message na. Yung happy ending daw na makasama niya yung mahal niya sa habang buhay.
1: Iyak
0: mo na naman kami.
1: Deserve mo yan. Sino ka man, 1120.
0: deserve
1: niya na mahanap at yung wish niya na ikaw sana. Alam mo yun. Kung sino ka man.
0: Sino man yung ikaw sana niya.
1: Yes, yes. Gabi kayo?
0: Tama na nga, wala na. Naubos na natin mga
1: mensahe. Yes, ito, roller coaster of emotions.
0: Oo nga. Oh, ang sarap sa feeling.
1: Correct.
0: Diba? Na nagiging channel tayo na mailabas nila kung ano man yung nasa hearts
1: nila. Nasa loob
0: nila.
1: True.
0: Papaalam na po kami. maraming salamat. Pati ako talaga na carried away ako.
1: Yes.
0: Maraming salamat for keeping us company for the past 2 hours, of course, of great music. Okay. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, dear heart, tayo alauna hanggang alas tres sa Kita Kids.
0: Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Ha? Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Maraming salamat. Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 39 minutes after 11 o'clock. Good morning, everyone! And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sabi ni Unique Salonga, sino? O, sino pa ba yung nagmamahal sa'yo ngayon? Parang humuhugot pa rin, ha? Anyway, dito na po tayo sa ating programang Heartbeats and inyong kasama araw-araw na programa tuwing lunchtime ninyo, ha? Happy, happy lunchtime, everyone! At saka mamayang gabi, don't forget yung samahan naman natin tuwing dinner, ha? Yung programa nating Heartlines. At saka maraming salamat yung mga tumawag nga kagabi. Oh, mamaya na naman, ha? At saka batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon na nakatutok dito sa ating programa. Happy, happy listening, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Tisha Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga taxi drivers, ang ating mga bus drivers, jeepney drivers, and of course, ang ating mga mamang chuper na busy ngayon nasa, di ba, sa ating lansangan. Happy, happy listening po sa inyong lahat at sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa ating programa, alright? 0917-1579-927, dyan nyo po ipaabot. As always, ang inyong mga pabati at saka inyong mga request. Hi din kay Mami Elaine Gales at saka mamaya kita-kits tayo dun po sa opening po ng Higalaay 2026 at mag-enjoy po tayo dun, ha. Of course, makakasama niyo yung mga Heart FM DJs niyo mamaya. Dun na kami sa tabi-tabi, di ba? Mag-meet and greet tayo dito kung pwede pa lang, di ba? kaya kita kids, get ready siguro mga 6 o'clock. Dun na tayo, ha, para at least iwas yung traffic, alright? Oras natin, 41 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ako in more music. Pasahin natin ang ating tanghalian. Of course, kasama ang programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin. Ay, nagkikinig sa atin ngayon si Tantan, ha? Ako, Tantan, wala ba tayong libreng show mic dyan? Ay, shoutout, ha, sa Pick Your Choice. Oo, silingan kayo ni Nato, ha? Tantan, maraming salamat. Ano ba yung mga bagong stocks mo dyan? Baka pwede nating utangin. Shoutout, ha? Ay din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin. Andiyan po sa may Tablon. Shoutout po sa inyong lahat. At yung ating mga bagong sweethearts din dyan po sa may Barangay Agusan. Happy, happy listening po. Maayong pagpaniud to sa inyo, ha? At saka yung mga kumakain ngayon ng humba. Sarap namang humba, di ba? Dyan po sa may Kogon Public Market. At siyempre naman, wala talagang tatalo sa humba dito po sa may Ipunan. Oh, wala ko nang padungog-dungog, ha? Pero kung nakadungog mo, you know the drill. Shoutout din sa ating mga sweethearts dyan sa Ipunan, ha? Dyan sa may Villamar Subdivision, si Uncle Fern, andyan po. Si Mommy Faith, happy, happy listening po sa inyo. Ate ding mga sweethearts dito sa may Regency. Ano ba yung kainan dyan? Yung Ellie Shrimp. Oy, always yan nakikinig sa atin, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Sana makapunta na kami dyan. Oh, kaso napakalayo eh. Nagbabike lang kami. Oh. Sana, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Igpit Opol. Of course, alam ko may vulcanizing dyan. Nakalimutan ko lang pangalan. Naka-Heart FM sila, di ba? Kahit punong-puno sila ng air supply. Oh, naka-Heart FM sila. Happy, happy listening po sa inyo. Yung mga nagpabulkit dyan, ha? Happy, happy listening po sa inyo, ha? Happy, happy listening din. At saka mayong pagpaniud to sa atong mga drivers karon na nakatambay lang muna. Relax, relax. Kasi napakainit naman po ng panahon. Don't forget that to hydrate yourself. Uminom ng maraming tubig. At saka mamayang hapon. Oh, ano ba yung mga pampalamig natin dyan, di ba? At isa, oh, pampaganda ng mood, kumbaga. Shoutout nga pala sa ating mga HPG. Bukas, munggos na naman tayo. Happy listening po sa inyong lahat, ha. 11:53 ang oras natin. I'll be back with the music from Charlie Puth. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun yung pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Buhay, here we go again. Magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras. Makat-on sa daga mga butang kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Na amay murag barko mo larga. Mauwahi na bakos biyahe. Siyempre makat-on sa ta sa atong mga produkto mismo o ang atong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, ngano nga si kaman?
1: Huwag sa kasama buhatan ko. Huwag mamay mo reaksyon ni kinabuhi nga gipuyan ko, manimon. Magpanovena ko? Kining kapobrihon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang niini, magbuwag yun kita lakan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
0: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
0: Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
0: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: sasakay na ba ang tanan o carpet? Or sa sako lang sa atang? Sako sa harina? Lahipod kong sako atong sakyan ka ng gisudlan og uling. Mangitom ta, day. Pero kung sa minyong sakyan, mamiliti ta, no? Pero kung musakay ra ka din sa atong tulumanon, hindi ka mamiliti. Maimot ta nang pagtulunan. Char, wasar. Tanang informasyon nga deserve ni mong madungog sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Inik ba na si mong nahimutangan? Gauan ba? Gataligisik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Kusay na ba si nagbaha ang inyong kanal? Char! Magyari sa kanal ra. Di ba na mo kawas, oy? Kaya mang limas kita. Sa mga nas duol sa mga sapa, kasapaan, nga nagkusog ang uwan sa kabukiran, na kung mag-amping tang tanan o mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, chares. Listen, maghubad yung English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Chares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background. Ang tambagi ko, Lady Bat, Diyos ko sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaong makagagawom. By the way, ako si Lady Batut. Magkuyog kita sud sa ka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapot ang mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga ato ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga. Kabahin sa panglawas og sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ngayon nasab kita ka makabuhay para ipadayon nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Karong adlawa maong ikaupat nga yugto kung chapter 4 sa iyahang kaagi. Now na dayon ang itong pagsumpay din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Patol, mahaba po ang aking pasensya, lalong-lalo na sa pang-iinsulto sa akin ng ama ni Eunice. Pero alam ko rin sa sarili ko na isa sa mga araw na yun ay masasagot ko na siya dahil hindi naman maaaring habang panahon ay magpapaapak na lamang ako. Lalo pat wala naman akong ginagawa noong masama sa kanya bukod pa sa napakataas ng respeto ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, wala naman akong naririnig noon mula kay Eunice bilang pagkampi sa akin.

0: Amahan ko si Papa Ador. Natural na lang nga siya ang dapigan ko. Dili ang laing tao.
1: Eunice.
0: Gawas pa. Kung asap siya magtumutumo lang, dili marakan? Sa pagtuo mo, may sayop ba sa iyong mga gipanulti?
1: Ah.
0: Kung tinuod, bisan sakit daw aton lang, rakan. Muriak ka na lang kung pasangil na ang mugwa sa baba sa akong amahan. Oh, gawas pa. Constructive criticism man sab ang iyong gisulti, dili ba? Isipon mo lang nga dakong hagit ang iyong gisulti aron maninguha ka sa kinabuhi.
1: Unsa?
0: Siyarag mo na kalagi hapon og uod mo lihok nga permi ka mga makabati sa yaw-yaw sa akong amahan? Lihok! Aron mo asenso! Aron magmalipayon!
1: Eunice!

0: Unsabay lauman mo na itong imong kapuyo, Manoy.
1: Lilo.
0: Siyempre, labanan gid niya ang iyang amahan, no? Managsama ra baya sila? Unong-anong bunga, way kalainan.
1: Husto na, Lilo. Dili ko gusto maipasulti ka sab nga dila maayo. Nagkapangayo ka nagpasahilo kang Yunis. Dili ko gusto masubli pa ang pagpaubos mo niya.
0: Mabitaw na ang ikahiobsan ko ni mo, Manoy. Gilabanan mo pa ka itong babayhan na bisan sa yupsiya. Ako midapig ni mo, nakigbatok para ni mo, mauang ipakauwawan mo o ipaubos sa atubangan itong irresponsable mong kapuyo.
1: Pasaylo ako, Lilo. Pero gibuhat ko kadto kay nakasab niya. Labaw sa tanan, aron mo pauli siya.
0: May pauli na tuod. O nagpadayon ang pagpangabusar niya diha ni mo.
1: Lilo.

Sigurado't masaya po ako na kasama ko si Eunice dahil nga mahal na mahal ko po siya. Pero sa parehong pagkakataon ay hirap na hirap din po ako na paligayahin siya dahil hindi po sapat ang naibibigay ko sa kanyang dahilan para matuwa siya, lalo pat mas matimbang para sa kanya ang pera kesa sa pag-ibig.

0: lulusin mo?
1: Rakang, apo.
0: Ni aka di sabay. Karon lang kumiabot. Uwa ko masayod gamian hika.
1: Nagtuo sab gani ko ganihang ani aka. Pero si Yunis ra ang naa.
0: Nagkasulti na ba sab ka mo?
1: Siya gayod ang subling toyo ko.
0: Unsa?
1: Og tuwa sa inyong kwarto, misod, na narangka. Milikay na sab nako. Wa pa ko mahuman sa pagpakigsulti niya. Gitalikdan nako. Way batasan.
0: Loh.
2: Tuan ang tiguang.
0: Mupauli ni ka to sa bahay, Eunice.
2: Ganahan ko kay gusto siya makasal kita, Rokan. Pero ako makauyon sa iyan doon nagsulti. Nga angay ko nung respetuhan ti ka. Nga dili ko nung angay nga yanuhon ti ka. Tumban, insultuhon. Sige, sa ba siyang mumandar na ko, anak? Sigurado ba yun siyang gitamakan ti ka? Dili ba gina na ti ka? Nga dili na ko gusto mo yano silag lecture na ako sa kinabuhi? Ibalik malagi!
0: Ako na mga ipasaylo ni mo, Eunice.
2: Dili ko sure kung sa sunod higayon mo talikod lang ihapon ko, ha? Katingalig masipa ko na siya. Silang tanag!
0: Unsa?
3: Maldita! Maldita nga partner! Oo, di ba kung dito ka na matunong nina ng batasan sa babae, sa lalaking ka ng gamayng bikil, wikig, gamayng bikil, di ba ka ng

0: kita ko lamang sa chapter 4 sa revelasyon dira kanya nga tanabati. Unya nigbalik nato human sa pipila ka mga panginumdom, mupadayon ta sa iyang sugilanon kay napa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 4 sa iyang istorya. Kanang tanan dinhi lamang sa atong tulumanon sa imong tulumano.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
6: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon atong partner everyday ang atong naginusarang kapsula. Nga mo'y himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay Taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton or nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bacteria o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8420.

0: 2023 nga nailan isip traditional and alternative o alternative medicine act kun tama of 1997 apilan diha ang Acapulco niugniugan siya ang gubat ang palaya lagundi o lasimang bato bawang bayabas o erbabuena ganon diba bonggang bongga ang sambong kamakabuhay ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun! Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Nga gawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Nga dali rasag kayo ng kapatubuon, nga dali rasang mudako, usa nga to sa tuloka metros ang gitason ana, nga ligon ang mga tangkay ana. Oo, nga na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba o ganon unya kanang tama-tama rasa nang gilap dun sa dahon nga maghatag na o kanang taong nindot nga amoy ganon kung imuha ng usapon usab benepisyo sa sambong traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon himuon natong tsaaba o di pakha kanang pangligo nato mag-init kag tubig unya pabugnaw-bugnawon ni mo gamay unya ibutang ni mo dito ang dahon sa sambong di ba mga pipila lang kabuok unya imong dukdukon pudusahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste mingin ana unya imong ibaba din ha ihumol nimo ng sambong paste ilawom sa tubig pwede rasad nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipiton nimo sa imong ilukan labi na kon ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo ug pagsakit mismo sa tutunlan kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubuk ug dughan, di ba? So matibhangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang ikaw amitog tiils baboy. Nga nang ikaw amitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason na mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumug na ang sambong, magmug na kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba benepisyo nga makuha nato ano unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong oy makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan kay do naman koy kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria ug uban pang microbes sa tiyan mao na nga matambalan gyud nato ng sakit sa tong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan ina pinaagi sa sambong unya makahatag usab o kaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita ni Ana every day. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Hello, hello, diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Kay di gyud mo lahutan ilang adlaw kung di ka kape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa gyud kay sugar. ipadapli na na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-one nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na itong all-in-one kay naanadiha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayos sa itong lawas, makapanalipod na ito gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, o kung doon na nakibalatian, makatabang nga itong kape kung imong pag-aimnon para mawagtang lang tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients, nga naasa ito ang all-in-one nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae, nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba, tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants, o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit, o kana mga tubigon nga mga lugar, di ba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana itagaan na nagpahintulot, pahintulot gud ba pagtugot in sa Bisaya sa mga mag-uuma nga makabaton sila og kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gud ang mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana og ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kana mapino-pino na gyud, flakes baron or capsule ganyan. Kasagaran ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila og mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imo pangutana. Kaya murag familiar, kainin mo ng spirulina, murag pang diabetes, so yun ang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip po sa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag na itong spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina, tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sabi mong gipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Niya nang nagipaabot ya sumpay ka makabuhay ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 4 sa Redelasyon ni Rakan Abdik. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: matigas po ang puso ni Eunice. Halata ko naman noon pa na wala siyang simpatsya at pagmamahal at maging respeto sa aking pamilya. Sa bagay po na yan, Lady Batod, naunawaan ko siya dahil ayaw din naman sa kanya ng aking pamilya. Subalit, hindi naman ibig sabihin at hindi ginawa ng aking pamilya na bastusin siya. Kung nagre-react man sila noon ay ayon yun sa inaasal noon ni Eunice. Minsan po noon, Lady Batod, ay naitanong ko nga, kung makapagpapatuloy nga ba ang isang relasyon kung dahan-dahan namang nawawala na ang respeto.
1: Eunice, hulunga ka na! Ikaw na!
2: Makalagot!
1: Eunice, unsa ba?
2: Makalagot!
1: Yunis, kano nang hasi ka man?
2: O kasi gusto mong buhaton ko? O may mo reaksyon ining kinabuhi ang ikipoyan ko ba nimo? Magpanuven ako? Kining kapabrihon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
1: Pasilo ako.
2: Dili pagpangayo pasilo ang angin buhaton mo, kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwagyod kita rakan.
1: Unsa?
2: Wa ko magliaw. Buhaton ko gayod kung dili mo kapagitaan og paagi nga mahawas kita rin ng impyerno na itong pabuyok!
1: Eunice!

Nagkaila ko sa akong anak, ni Eunice. Kun unsa iyang isulti, iya gayong buhaton. Naibong manggani ko nga mi-extend pa siya siyang pasensya na unta, taod-taod naman nga mireklamo siya ining ultimo ninyong kahimtang. Paador, rakad, ayaw kalimot. Dunay dagang oportunidad sa palibot nga mahimong daiban ni Eunice. Iyang dawaton, iyang pilion. O kung mahitabo ka na, mawani ka, biyaan ka, masakitan ka. Dili ko biyaan ni Eunice. Hungog! Kinsa ka man, o kung sa man ang naani mo nga mugamot man kunuhay sa nimo, ha? Siyang akong anak. Agawas na lang kung sa usalang kapag pamilok, maadunahan ka. Og mahatag mo na ang tanang gusto ni Eunice kay kana niya nang higayon na mudukot siya nimo. Ako pa ang mupugong niya nga dili kabiyaan. Pa, ayaw pag-usik sa imong panahon sa pagpaabot sa milagro ingon man sa grasya nga ihog gikan sa langit. Buhata na ang tanan nga magpabili nimo si Eunice kay karong panahon na mahimo rang ipadaplin og isakripisyo ang gugma kay ang labing importante kuwarta og kuwarta ang makapalahutay sa gugma, rakan!

Pagdibatod sa mga sinabi ng ama ni Eunice na pressure ho ako noon, dagdag nga po yon sa galit din ni Eunice na tila hindi na makapaghintay noon ng kaginawaan sa buhay. Nakikipagkompetensya po kasi siya sa marangyang buhay ng kanyang mga barkada na binaliwala na lamang niya ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Noon pa man, Lady Batod, ay naghahanda na ako sa maaaring mangyari. Ang napipintong pangyayari noon na ako'y masasaktan.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ugi mong nabati ka makabuhay kay natibuk ang chapter 4 sa revelasyon ni Rakan, pero wa pa mi-end dito ang tanan. Sumpayan paghihapon nato ang iyang kasaysayan. Sa sunod nga episode sa atong tulumanon na apay sumpay ang iyang revelasyon, okay? Unya, human sa pipla ka mga painomdom sa mas atong naandan, mamalik din ta para atong hisgutan og lapitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 4 sa kasaysayan ni Rakan. Kanang tanan, dito lamang po sa ating palatuntunan, sa iyong palatuntunan.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pag uy kahibong pa. O mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, oo, diba? Okay, naila na nga ito ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung panang lito na tayo mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight.
4: Mabitaw nang religiously, kinahalang tumaron yun ato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, dagag mga ingredients, giusa lamang diha. O usa sa dagan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pangadu-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant o usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya ng matang sa vitamins, dili ka nagibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang inom kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya ka ng mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon, minana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon yun lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Daghang salamat sa mga mahiligon usab sa kape ng bongga. Wa kayang kabalakan ko ng imuhang kape nga pagaimnon na sukad karon or kung nasugda na nimo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay ang atong ginatawag og all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 kabuok giusa ra ng mga ingredients sa ito ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuok ingredients na radya sa itong kape mismo. As in, gisagol ra. O usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka-fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil. Brazil. Brazil ragud na oi, eh, Pinoy mangudta. Unya ka nang dito ginamagikan, ya nakuha na dayon sa Japan, sa China, maong nakabaton sa silag ingon ana, o again ang Pilipinas. Oo. Unya ka nang agaricus mushroom, mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. Kung sabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom ka makabuhay. Ang agaricus mushroom wala giaprobahan sa FDA para sa bisan unsa nga particular nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal pero ginaingon nga makapaayo ang characteristic sa agaricus mushroom para sa malika paglikay sa cancer pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay. Komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa tong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kung imuha nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy or diabetes baron, kay naanay antioxidants o makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya, ang agaricus mushroom usa sa 17 ka ingredients nga naa sa atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay nagpauwahi. Inom na sab everyday sa ato ang all-in-1 nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
4: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya, muwagtang nas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pila ba'y akong imnon, Ana? Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinarad siya kung inom ana, pwede ragyod para na atay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing ikaw magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usang ito sa 2 ka kapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult, niya bisagwa kay sakit no, niya imong tubig na pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw ha, dili cold water. Nya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kun pananglit na kay balatian, mas daghano nato ang dosage. Mamahimo nang duha ngadto sa tulo ka kapsula nya, katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra sad nga after ka mukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras, isip imo ang food supplement gihapon. So mo nang everyday gyud imo ang partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-1 nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

Okay, kumusta may adlaw sa kanatong tanan, mahigana nga nasab kita sa atong programa sa matang adlaw nga inyong mabati diya sa inyong mga radio. Kinilang gyapon ninyo higalas, Kuya Earn. Uban sa atong programa, ang mga panid sa kagapon, ug laing pagtagad na usab, ug paghatag ug kinabuhi sa usa ka tampo, sa usa ka lalaki nga si Dodong. Nga taga Surigao del Norte. Kumusta sa tanan taga Surigao del Norte, ang inyong kabayan nga si Dodong ang atong sinder karon. Kumusta mo diyang napita, no? Tagad salamat dong, no? O kumusta rin napita sa tanan itong mga listeners o sa atong mga gumagamit sa atong mga product, sa atong mga users, sa atong mga produkto. O pinausap sa tanan ng mga lugar na nabot sa atong programa, salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw o manghinaot ko nagpabiling gyapon ng inyong pagsalig sa atong mga product. Sa nagkailangan atong mga product, gikan sa atong coffee, corn, gold, with malunggay, and santon, mga higala. Kung kapi na manggaling inyong gusto, batasana na ninyo atong coffee, corn, gold, with malunggay, and santon. Kung kapi ang inyong gusto, mga higala, makatabang ka na kanato, nakapanambal pa ka, nakapangapi pa ka, nawalang kapto sa imong ten, nawalang katugno sa imong palibot, ug dayon, nakapanambal pa ka o nakahatag ang proteksyon sa imong kaugalingon. Pinagi pagmintin lang sa atong coffee, corn, gold with malunggay and santon. Labi na sa mga tao nga walay klaro ang tulog, ang uban makadlaw na lang, wag din taon makatulog, mahigala. Pagkaluisap, no? Muna nga atong atimanon atong kaugalingon. Pinagi pagmintin sa atong coffee, corn, gold with malunggay and santon, makatabang na sa mga tao nga kulang sa tulog. Maglisod sa pagkatulog kay mitukar ang insomnia. Kapoy atong trabaho, mahigala, kung wala tayong saktong alpahulay, pinagis pagkatulog, mapiktuhan ang atong kondisyon, mawala, magkababa ang atong immune system, hantod nga matakbuyan na usap kita og laing delikadong sakit, mahigala. Busa ayaw niyo pasagdi na, no? Ayaw niyo pasagdi nga yung anak kanunay ang atong kondisyon sa atong lawas nga kanunay kulang og tulog. Anatel, coffee, corn, gold with malunggay and santon nga makatabang nato. Og labi na usab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw, dili maayo nga dili kita makapagawas sa atong hugaw. Patingalan ka nang anong nagkadaot imong tinai nga maayo man tani mong kaon, dili ka moinom og mga ilimnon nga makadaot sa tinai, sa atay. Pero nganong nadaot, tungod na sa hugaw nga wala na nimo nagpagawas sa matag adlaw, kay importante na nga makapagawas ta sa atong hugaw kada adlaw. Kung naglisod mo niya na, makatabang gyapon ang atong coffee, corn, gold with malunggay ang santon, kay cleansing effect na siya, mahigala. Muhinlo sa atong tinae, muhinlo pinagisab sa pag-ihi. Yan hindi pag ina kay walay chemicals, no? Kung mapalit mo niya na, kung mutisting mo, kumplito lang yun ang pangalan, ing nalanga, coffee, corn, gold with malunggay and santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita nimo ang sino kay nga pouch, may pagka-silver o may pagka-black, may pagka-gold yellow nga naitatak nga 200 grams mao nang pinakadako. Kay napod kitay gagmay 110 grams nga makita nimong liter dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pasabot, mahigala, walay chemicals nga sagol. Coffee, corn, gold with malunggay and santon nala. Mahinaot ko, mahigala, nga inyong sulayan ng atong coffee, corn, gold with malunggay and santon sa mga higala na itong wala pa makatisting na ini. Kung napod ko yung ka coffee, corn, purple, lahat itong coffee, corn, gold, pero kining coffee, corn, purple, makatabang yan po ni sa inyo, ha, mahigala. Duha ka klase atong kape. Kining coffee, corn, purple, ubay-ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong lawas. Paminawa ninyo, ha, kung unsay naa sa atong coffee, corn, purple, una ninyo tistingan. Ang coffee, corn, purple with malunggay and santon, ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee, corn, purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot, mahigala, bawi ginatuyo aning atong coffee, corn, gold ug coffee, corn, purple, ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba, mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem.
Napod siya ay barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isa sa sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrol largi hapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-i chia seeds, may gala nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Pag-inod ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang kana mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napud kita i Turbo Max coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba, nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max coffee, tunga lang sa sachet, kay by sachet man siya. Kung makapalit ka ni na sachet ani, tunga lang sa. Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet, mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay naas Turbo Max coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, no? Maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya itong katali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na ito malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, ikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, sa adun ay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malakit imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigala. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies.
o labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kay dili gyud na sila ganahan sa baho niini tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Napon kita'y kaming nga haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Kaming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon usab malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod aduna may samuyaw god nga sagol niini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya. Supremo Herbal Oil, masaligan sa mga higala. Okay, mga higala, napakuy ban pang mga product, no? Ako i-share sa inyo. Pero istambay lang una. Ato sa sugdan sa paghatag na o kinabuhi ang maong kaagi ni Dodong na taga Surigao del Norte.

dong. Asa man nimo lang dadon yung isda nimo? Tay, bantok ko ilang mayay, tay. Kaya nung dito na po siya mong mga barkada nga mga parahubog. Ah, naman tay, tuwa na ilaha, tay. Nitagbo man sila dito sa pagdunggo na mo kaganina. Ah, nanagbo ang mga amigo na ako. Ay, na mga barkada nimo, mo lang ginipanghasol nila, dili raba basta-basta managat. Kanya sayon-sayonon rin nilang pagpangayo. Sagdi na kung nagutay ko. Ana naman gina, naman tayo barkada. Na, mayong dili mahasol na inyong kapitan-kapitan diya sa bangka ninyo. Ang ako naman po tayo magikuhaan tayo. Ay, magdasa na yung mga barkada. Kinitay ako nila dadoon lang mayit tayo. Okay na nila mayit, kayo mo man ang uyam. Kumusta na tun mo ni mayit? Okay naman tayo. Nyawa mo'y plano magminyo. Na ikaw, tama lang yung takong magminyo kay 33 na ka. Dapat minyo ka na dong. Na pila edad na ni Mayit? Ah, 24 pa tay. Dapat maminyo na mo dong. Planuhan na ka na kay mintras ni apa kami gusto sa may mga kita sa pamilya ni mo kung makabato na kamog anak. Sige lang tay. Mag-iskot ramay ni ana ni Mayit. Bisan lang ang yun ni mo nga magkasal mo sa abogado lang gud sa huwes lang, anara. Mas talagay maligal yung panaguban, inakinahanan nga dagko paggasto. Kay maura maghihapon, wata kay balo, magkabulag. Tay, kung magkauban na kami ni Mayet, paningkamutan ako nga dili na mahitabo nga magkabulag ni. Ay na maguyuban bisang nanay mga anak magkabulag gihapon. Akong paningkamutan tay nga di na mahitabo. Taman sa kumahimo. Di gid kami magkabulag ni Mayet kung kami na. Ay mo gani planuhan na nga magminyo na kamo bisan sa huwis lang. Ay batay, asa man si nanay?

0: Ato alag hinlo sa isda kay magpirito daw to siya. Nalayatod na lang ay mong isda dito ilan ni Mahit. Okay, isa-san mi kasi manalig ang magkita ni Mahit. Saka magtuaman sa laod. Amahin po na para dili sumuol nga si mo kita. Ato amang ka na nagat magka, siniman naman ka di... siniman na po mo magkita ni Mahit. Kumupauli na mo, makadunggo na mo. Mga nitay, danon sana ako nitay, manang malipay ang maginikanan. Nalang sige na, sige na.
1: Oy, nakadunggo na nay mo?
0: Oo, gaganina lang. Oh, dahis daw.
1: Maulaw na sa daan ni Dong.
0: Ay nga lo, maulaw. Magkanang hatagan ako sa mga pulos na ako mga barka na mga puros na inom ang nasa huna-huna. To, gitagaan to na ako sila makilaw, masugpa. Perting lipaya sa mga bursugok. Kumusta na tun ka?
1: Okay lang. Nagpaabot sa imo nga mo, pauli ka.
0: Salamat kay ha. Pwede mga kiss. Huwag man yung tatay ni Muria.
1: Sige na.
0: I love you. I miss you. Sige na. Dadaning isla sa imong nanay dito.
1: Oh, to si nanay dito sa kusina. Ako sa niya to da.
0: Oh, sige, sige.
1: Ay, Dong. Salamat kayo ni Dong. Maula noon mi ani Dong. Oy.
0: Ah, sige lang, good nang. Basta makadunggo nang grasyahan lang. Dili na ako nakalimtan nga matagaan sa mga may nalang. Sa pila kaadlaw makasudan-sudan.
1: Nasalamat ka ni Dong, dako na kayo nga tabang sa mo ah. Dala, Mahit, basi magkuhan mag-snack. Pagkuhan na lang sa dito sa tindahan ka para maka-snack si Dodong.
0: Oo, ilang lang, ako rin gusto. Unsa may gusto ni mo yan?
1: Ay, ikaw na magbuot, Dong.
0: Sige, kaday lang ha, mag-soup drinks ta.
1: Sige, sige.
0: Ay na, ako na gusto, ako na.

0: Abi ni ma, pag-abot na ako kanina dito sa balay, naghatol po ko sa sudan. Ay, nangutala si tatay nga asa daw ako. Nga bit-bit ko aning isda. Aging na ako ilang mayit. Ah, nalipay siya, pero pagingon akong gitagaan na ako mabarkada. Oon sa maingon. Ay, wala ko di pulos. Patayin si tatay mabarkada, raman ako na may nalang sabgon nga malipay sila. Anugat man sa pagdunggo na mo.
1: Ah, kumusta yung panagat?
0: Nagya po'y grasya. Makapalit niya po nung kinanglanon sa balay.
1: Oh, inom na ko sa pdrinks. Ah, sige lang dong.
0: Nag-isigot doon ni tatay. Nga, kanusaw daw itong magminyo.
1: Ha?
0: Yung sa tatay nga kanusaw daw itong magminyo kay 33 na akong edad. Nanguta na sa imo, haging na akong 24 na. Tama na ko nung magminyo ta.
1: O niya, simplano ni mo.
0: Mauligin na nga tuyo sa mga ako dili sa imo, ha nga. May pa siguro nga magminyo na ta.
1: Kanusaw man?
0: Ato na planuhan. Garo nga murang nakuan ko. Sige lang, magunaw na ako ni Ana. Makatipon-tipon ko gamay. Pukira sa inyo sa huwis na ta.
1: Bisan asa, basta malika lang atong panag-uban.
0: Ah, sige. Ay, ay kabala ka. Kasi gayon nga maminyo na kita. Ayon pa rin tatay nga kinanglan, ang pingan daw ka na ako.
1: Mao ba?
0: Oo. Kaya basin ko nung magkabulag ko nung tao, di ko magtarong sa imo ha. Naging na ako sa tatay nga, ampingan ako dahi ang akong asawa. Ang akong ipangandoy nga mahimong asawa, si Mayit. Mauna nga, kung makabato na kaming anak, akong panggaon akong pamilya. Para dili makaunaw na pagbiya sa ako ha.
1: Samayo, kung mau ka na imong plano, mau ka na imong katuyuan.
0: Mayit, taningkamutan ako nga, di kita magkabulag. Hantod sa kantoran o kamatayon ra ang makapaputol sa atong panaguban.
1: Tinawad ka?
0: Oo. Ang isaan nila tatay nga magkaminyo na kami ni Mayitay, ampingan ako siya. O kamatayon ra ang makapaputol sa among panaguban uban sa among mga anak.
1: Mausap ako. Dong, huwag ay kabala ka, Dong. Magtarong ko sa akong pag-asawa.
0: Salamat kayo. Sige lang, taman sa akong makaya. Nagat na magi akong naibalan. Sukat pa sa una, wala ko mutiwas pagka-high school. Kaya tungod sa panagat, yung mga kwarta man tayo. Hindi, pag umag-eskwila, mutrabaho, pangwarta gyapon. Kiningan, mga kwarta naman taan eh.

0: Dong, may kanya ni ka.
1: Agi kang ko ilang mayit, yagi anta mo diri.
0: Ay!
1: Bert, dali Bert! Ino Bert! Shit! Oh! Dapat sinog ba? Ngayon mong isla. Ay, kamuna ni anak, kay sumuol na natin sa ako ng mga isda, anak. Maligisad.
0: Salamat ani Bert, ha. Nakilaw gaya po may nakatulag gaya po may ulos tulingan. Oh, niya. Napoy mong gihat na nga barilison nga kilaw po na mo. Gisugba na mong uban. Ah, kamuna ni magpaigo. Oh, shit, so. Ah, kanalang shit ako, ha. Hindi na kumukaw ni anak, kay sige na kumukaw na dito sa laod.
1: Mauba. Basta mga mananagat lang ibay, burag. Memoryado na ang lasa sa isda.
0: Mau gani. Sige na. Be, abibi, pasyata ko. Kaya ito dungagan na. Ayay, ski. Dungagan ha. Mahubog tani.
1: Asa, di mo gustong dungagan na. Dungagi lang, Bert. Dungagi lang. Naman kayo mo, adya.
0: Hindi yan magyapin gamay diri. Pero ang uban to, anak ay nanay, para kinanglanon sa balay. Sige nang bayit ka na lang. Pila rin makaya.
1: Dungang tago sa kalungnik.
0: Sige, kanara.
1: Siyaton saan ako ni.

0: Ah, di na magdugay. Kamu na lito sana ha. Kay napami trabaho ko dito sa bangka pod.
1: Ah, sige dong. Ah, salamat kayo dong ha.
2: Dong, salamat kayo dong. Next time na po dong ha. Mara po na akong English dong next time. Dong, amping-amping mo sila dong ha. Kay igmat-igmat gud mo sa paniid di asa mga bagyo ba kay watakabalo.
0: Ay, problema na. Firminti alerto na mong kapitan na mo.
2: Ah, sige, atus ako. Ah, sige dong, salamat dong.
0: Dong, tumakaw ba na ingnadan nga mo larga taugma? Magkargada tag-ayos ha?
2: O kap, sige kap, ako rin, para sa mga kauban ako, atuunto na ako.
0: Kay si Romel na may naadiri. Siya rin ay balo. Ang uban ni mo mga kauban ay namang larga taugma niya, magkargada ta sa'yo kay nanay ayos nga akong i-booking daan.
2: O sige kap, larga ni taugma kap.
0: Oo, pag humagkarga. Para kay atong kumpasan nga medyo mayo pa ang panahon. Kay wata kay balo, kalit na lang na bagyo nga mo. Atake na sabli, standby na sabda. Mientras walay bagyo nga balita, kumpasan na to.
2: Ah, sige, kap, akong istorya na ako mga kauban.
0: Ah, sige, palihog na lang dong.
2: Nay. Oh, anak. Asta, tay?
3: Ay, diyan ako.
2: Wanto na ko, tay. Kaya mulaod pa mi. Magkarga na pang mig-ayos, namdiritso na iglarga da yun.
3: Nahala. Mga naman gining kinabuhi sa mananagat, tay.
2: Igura mo simhot direhi. Balik na po sa laod kay kumpasan ng panahon. Masamtang nga walay bagyo nga umabot. Ay, amping-amping ginitawan mo, anak ha. Ay, kabalakan ay. Permintid ko nga sangpit sa Ginoo.
3: Ay, maugina. Tama na, anak. Kaunsaon na lang imong pakaslan din hiog simbak ko.
2: Ay, simbak ko tayo pag-unaw na ni anak tay.
3: Maugani mag-amping yun mo dito, magpaniid yun mo sa panahon ha.
2: O tay, ako na bahala. Sayang to ako mga pangandoy nga. Dilit na ko pasagdan akong pamilya niya. Magtanga lang mi nga nadi bagyo di ay. Eh kabala ka man niya natay. Kay akay mong kapitan. Abtik perminti nga manage panahon. Yung sana san bi kasi mana ni mayat una magkita. Nala sige anak, nakaplano na mo. Kanus amo magminyo kay nahisot-hisgot pon mi ni tatay ni mo kaganina. Ako pa kanauna-una nay, tay. Ako rigi agad ni mayat.
3: Ay, huno na og planuhan na nagmaayo. Total naman sa mitinigom gamay ni nanay ni mo makaabag-abag yapon sa mga gastuhan sa inyong kasal. Bisan sa huwis lang anak.
2: Mga nanay na tayo gisultihan ako siya. Okay lang sila sa huwis lang. Okay na kayo sila tay. Sabi na si Mayet. Ay, importante anak nga maligal ang inyong panag-uban God. Ay mukabala ka nay. Ako ng plano hulog mayo para makita na mo sa inyong apo.
3: Ay, oo. Nala, mag-amping mo dito sa dagat, ha?
2: Ay, natural tay, para sa inyo, ha? Nasige, anak, kaloyan ka si Ginoo.

0: medyo dagko-dagko kay Balondro, no? Una? Oo. Ay, alam mo kung biyan sa akin, medyo dagko-dagko mang Balon, pero kaya rin sa tumangka. Wala pa kay Bagyo Cup?
1: Wala. Wala'y Bagyo nga nabalitaan.
0: Sige na, hinahini na tayo, huwag pang-awag isda.

may siguro nga gikan karon baka uli mi mga duha ka bulan. Magpakasal na kami ni Mayet. Nagpaabot ra pud di maginikanan kung kanus-an ako nalihokon. Duha ka bulan gikan karon.

Maraming salamat. Kap, ubay-ubay gyapon ato nakuha, kap. Ay, grasya gyapon gikan sa Ginoo. Pulos mo dagag kuha. Na sige na. Manlunggo na kita. Mubiyahin na kita padulong pa uli.

0: kapasitidan part. Kanusa kami makabalo sa imo apart. Standby raman gud mi, morning ang trabaho mo, standby. Sang di lang gud ang standby, standby. Kamu ready diskarte di akong asa mo ang itag income. Di man mo managat. Mo itom pud lagi tadi usik panagat part. Kinsa may patisuya niyo dire? Nga wala may manugot gud sa inyo hang diri ramo mangitag babae. Ambot ni si Sugba og killer may mong nahibal-an ni bay. Dong. Ah sige lang, basta kay di lang ta mamintahan nining atong mga silingan diri di ta magbinugoy. Ah wala pud oy. Ug nay magbinugoy mo lang binugoy pud mi. Mao gani. Part, kalusa kami makabalo sa imo apart. Sige na lang magpanabo kung makadunggo ka. Wa nay problema, wa ko magpaabot og balos. Importante na ako'y mintin nga amigo nga makita na ko sa dunggoan nga manabo. Maulaw na gani mi. Labi na inyong kapitan, murag permintin ako mi. Starring sa iyong pananaw ba? Okay na ka to, part. Wala'y problema na si kapitan. Ako aram pong isdang gikuhaan. Ay, salamat kay part ha. Kilaw na sab tani. Kilaw na sab. Mga ganit, dalian na nagtrabaho kay mga ngao na tao. Ay, pastilan. Oh, di palit ugwan. Imno nun. Oh, imo na lang tanan, part. Naday mo'y kwarta. Pwede naman mangutang. Pautangon na mo sa tindan ng mga mga trabaho. Pautangon, mangyapon, kay makabayad lang, may kong nahit, magpatrabaho. Mga gani, sige na. O, oh, diya, 300 na, kamuni bahala na, bubalik ra ko. Balik ba ya, bata? Para maglingaw-lingaw, rin ko tadiri, shat-shat ha. O, oh, sige, sige. Batos ako ilan ni Mayet. May nakadugon, nasad ka? Okay, atong plano na to nga magminyo ba? Si plano ni mo? Gikan ka ron, mga duha ka bulan. Ah, so, kwan man ron? February, March, April kibali. O April ta magpakasal? Abogado lang sa ta ha? Wala ka na yung problema dong, importante nga. Legal lang atong panag-uban. Mapunin gusto nila ni tatay, nanay. Salamat kayo. Paningkamutan ako na, mga April kita. First week sa April, mga pizza otso anak, para ingon pa nila sa mga istorya, mga kinaraan, may kuno tong otso, pasaka nga ng birba. Matausap na yung kanyana. Ay oo, so may mawala sa itong mutuot ha. Oo, pizza otso sa April. Kundili madayon sa pizza otso, dito sa 18. Ah, sige, sige. 18 ta magminyo. Kundili ta madayon sa pizza otso, pero paningkamutan ako, pizza otso, gita, magpakasal sa April. Ah, sige daw. Magpaabot rin ako anak nga bola ng pizza. Kisa ko, be. O niya, asa may nindot, kung maminyo na ta, may ipunta ila ni nanay tatay sa mumbalay.
1: Ikaw rin punto.
0: Luoy po sila nanay tatay kung maglain ako. Bahalag ikaw maghawid sa akong income, kay buutan man kay balok mo nga, maka-appel ka po sila nanay tatay sa akong hinaguan, sa akong tinanabahuan.
1: Oh, sige dito ta sa ilahan. Ako rin po sila sultihan sila ni nanay, tatay po na ako. Nga, kumaminyo na ta, dito ta puyo sa inyo ha. Ipunta sa inyo mga ginikanan.
0: Kaya maako maginang pinuyanan na mo. Nga hinimo nila ni tatay nanay, kaya lahaman na. Ah, diragin na sa ako ha.
1: Maokan eh.
0: Di ato agyapon, mabot ang panahon nga simba ko lang. Ah, biyaan ako nila nanay, tatay, kaya mga idad-idar na po sila. Di ako na yung panahon pagkatiman sa balay.
1: Ah, sige. Mora ka to itong plano, pizza otso.
0: Sa Abril.

0: Ah, dong, asa man ta?
1: Mamalitag mga gamit da nato. Kaya di na to'y mahibalan, pila ra ang bulan.
0: O saan nga gamit?
1: Sa balay. Igo-igura man sa among mga gamit ito sa ilan nanig tatay. Nagpalitag gamit nga dugang. Ubanan ko ni mo kay ikaw suwito kaniyan ng mga gamit pang balay.
0: Ah, sige.
1: O dito ra taman iutos gawas.
0: Ah, toot ka na sa mumulaod pagbalik.
1: Mga sunod adlaw.
0: Ah, sige. Tanda.
1: Tanda.

0: bungod sa kini.
1: Sing-sing na, para ni sa atong kasal. Mo ni atong itaod.
0: Lay-lay pa man to doon pakabulan.
1: May nadaan nga na natay sing-sing. Imo nang isa. Parehas na.
0: Mahal na ba na yun hindi ay? Tag-size meal?
1: Ako nang itipon-tipunan. Pero ikabala ka sa atong kasal, kaya naapang makuwi. Kwarta nga, atong ipakasal. Ibayad na to sa abogado.
0: Ubay-ubay naman kani atong napalit yung mga gamit pang balay.
1: Uban sa tadito sa balay ha. Dito na to ni istambay.
0: Sige.
1: Mudirito ta sa balay na mo. Pero mga unsa ta diri? Mangita ta kananan ta.
0: Sige.
1: Una ta mo ulaw sa balay.

0: Ay, grabe na ba kaubay-ubay ninyong napalit. Dong, mayet. Amot sa iya, nay. Nga dagan maging pamalit niya. Para daw gamit diris balay kung mahuman na kami kasal.
1: Ako na nag-iidungaga na itong gamit, nay, kay luma na ka ng uban.
0: Ay, sa bagay, sad. Nala, sige lang. Para napoy bago na magamit-gamit diri. Huwag ay kabalaka diri, mayet. Magtinabangay ragod ta. Ay, oo, nay. Ako ni bahala sa inyo pag-atiman. Ah, sige lang, taman sa ako makaya nga ikatabang na ko sa imo, ha? Nga kita rin babae diri, tabangan ta ka, uy, saligay, naaka diri, ah, himo, hindi ka namong masugo. Okay rin nga po, nay, ay, dili, oy, say okay, good, masuko na akong anak.
1: Magsinabta nilang mo diri, nay, kung tuwa ko si Laod, namas tatay, kumaminyo nami, kung diri na si Mayit mo, tipon diri sa to, ah.
2: Ay, mahitabo naman yun na kapilar guning bulan, oy. Muna mayit, ay kabalakan rin sa mua, wala kay mabati nga mga dili mayo nga istorya nga kay hubos ni mo. Magsabot-sabot ragunta din eh. Kung tuwa sa Laod si Dodong, ah, dire kita. Unsa atong masabutang sudan, maura itong sudan nun.
0: Malipahin kay ko tayo kung kamakong kauban. Purihapon sila ni nanay, tatay, yapon na ako. Magpailin-ilin na sa ko, ah. Ay, maura kiyapon tayo din, magpailin-ilin na ito, magkasinabta na ito, dire. Kung tuwa si Dodong sa Laod.
1: Salamat sa inyo, nay. Tay, mayet, salamat sab-sab, imong pagsabot. Nailan tatay ng nanay?
0: Wala ka na yung problema. Isipon gina ako sab sila na parehas ako maginikanan ang pagtahod ako sila, ha? Pagrespeto.
2: Ah, huwag yung ka masayop in town, Dodong, na si mayit imong maasawa hantod sa kantoran nga imong ikauban. Uban sab sa inyong mga anak, kung naanam mo yung mga anak nga among apo. Punta bisan og tuloy inyong anak, pahit siya na.
0: Si Dodong rin akong agnong tay, tay. Kay siya manong mubuhi.
3: Asa bagay, son. Hala, sige dong. Ikaw na daw bahala, ingon ni Mayet.

0: bigkas lo no, Ricardo.
1: Ay, kinsina na lang. At utas balay din ha.
2: Tural, may gugudi, suportahan kasal kami mag-witness.
1: Salamat yan niyo, Bart. O dong, sige mo, tumi dito dong. Kinsina na lang para makasal kami ni Mayen.
0: Ah, advance happy wedding, dong. Minyo na yung ka, dong.
1: Kamu, kano sa plano mo magminyo?
0: Kami? Ang pangitaon ng mong babae nga tuwa dito nagpaabot sa mo, ah.
2: Kay diri dong, wala gi mo sugot na mo, diri dong, pastilan. Nailan namin diri wa may pulos.
1: Ah, pulos niya po. Pusilan niya po ngayon mo, tabang man magpatrabahoon mo.
2: Ang may problema na, uy. Kanilang uban kay ingnon mi nga, standby, walay lain trabaho, inom, sigarilyo. Maramang ginihan mo, ah. Pero di magpatabang-tabangan na mo, uy. Kung sa ipatrabaho.
1: Salamat sa inyo, Bart. Toon, ha? At tumus balay, samtang to kami sa bugado, magpakasal, pagsubasubadaan mo dito.
0: Ah, sige, kami rin luto dito, dong. Kami na maglutoon sa iyo mo gusto lutoon.
1: Isda nga po niya, nagpalit kong karne. Palihog na lang ko, Bart. Tabangin ko ninyo, Bart. Ana sila nanay dito, nga, makaalalay mo sa iyo lahat. Kung makasal na may 15 days na lang.
2: Ay, sige, may problema na, Bart.
1: Salamat dahan sa inyo, ha.

Dong. Oh, kap. Oh, akong konsen mo ha. Unsa ni kap? Jismil na dong. Ako ra na irigalo sa imo ha dong. Isip nga inyong aray sa bangka. Tabang yan pong ko. Kay labi na kay ikaw, maayo ka diri sa ko ha. Oh, para magastugasto ni mo sa imong kaminyo ni mo. Matubayan mo dito kap ha. Ayaw matura. Hapit na ra ba kap? Lala sige. Ibalo kong magamit ni mo na. Kap, ako na ni bayaran? Sayaw na. Regalo na ako sa imo sa dugay na itong panag-uban nga huwag yung kumakasaway sa imo ha. Total, one time raman ang regalo po. 10,000 na na dong. Taiguara na dong kung sa imong igasto na. Salamat kayo ni Kap. Tako na kayo nagtabang. Sige, sige. Salamat kayo.

Ang magkargana taog ma, dong. O sikap. Diretso na punta lao dayon. Sulti mo nga kauban ni mo, kay way tao ang bangka. Ikaw pa'y nahibalo. O naan hihukap kayo ng utana ko kung kanon sa tamulaon. Aog ma, pahumantag kargana sa ice. O sikap, ako sila pa'y balon.

0: Mulaw na nay maog maday.
1: Oh, hibalo naman ka. Pinakalayo na mong tag 3 days. Mistambay diri. Gikan pagdunggo. Mana og mamulaw na sab. Mianhi ko kay may na lang. Pipakisa ko bi kay ugma sayo. Mangarga mi guys pagkahuman. Diretso na mi sa laod. Di na ko kaari diri.
0: Ah, sige.
1: Love you.
0: Magamping mo sa inyong magpanagat ha. Pagpaniid-paniid yun mo.
1: Para sa imo ha. Igmat gigo kanunay.
0: Ingon na ba nila basta kaslunon na ba? Hindi maayo nga maglakaw-lakaw pa.
1: Ah, tinood na pero
0: sige lang.
1: Huwag bagyo nga makadaot sa mong pagpanagat. Walay kami nga bagyo.
0: Di magamping lang, bilisan pa og huwag bagyo. Wata kay balo sa mga diskrasya dito sa laod.
1: Ay, sabaan niya. Sige lang, nagamping mga dito. Kaming tanan. Para makauli mi nga kumplito.
0: Mau gani. Mahinaot ko nga mintinaw na ninyo na.
1: Ah, sige, mahit. Mo na ko. Kay mo relax ko karon pagkaugma sa iyo karga na mig eyes.
0: Ah, sige, pagamping ha.
1: Kiss ko otro be. Mm. Pagkakasa ko be. Mm.
0: Ah, sige.
1: Sige, love you.
0: Love you.

kaluyan gyapon tas Ginoo, ubay-ubay gyapon isda nato. Mao bitong kap. Ay, manabo na buntoy mong mga bugoy nga mga barkada. Dong, maro gini trabaho nila kap, sig panabo. Ah, pero silang kapo ay problema. Okay, kinihatang sa ilan niyo para di ka malakalong mayo. Sira ka po yung problema. Sige na, dawata na, ihatag na sila. Kay balo ko nga, mayo man sila nga barkada. Basta ayuhon lang po. Makatabang yan po na sila. Sa bagay kap, nga ng mga amigo na ako, makatabang yan po na kung magkinanglog-tabang sila. Kay karong kasal na ako kap, sila akong palutuon nito, alalayan sila ni nanay tatay. O, may pa. So may atong kanon, ana. Ah, isda ra kap. Sige lang, tagantara ang isda niya, pwede lang nyo i-rip ninyo. Para pagkabot sa imong kasal, kuha na siya, kanang igot na lang, subahon, saan ninyo na, tulahon. Magkuhan po karne kap, mga, kuhan siguro, mga 10 kilos para sa mga bisita, ninong o ninang Raman. Ikaw, manto ka. Ay, manto ko. Sige, congrats daan sa imong kasal, ha? Pila na lang kaadlaw. Sige kap, ang mga barkada na ako. Nag-atang na po, maulagi. Lala, tagayan na akong ihatag sa imo.

0: Basta, mga part.
1: Oh, lagi!
0: Kamu yung muluto dito sa balehan. Nagkuagong karne niya, nanay mga lamas. Kamu na yung magpaigungon sa onyo. Pagkaluto, basta kay pag uli na mo, nanay mapaniod to na to. May problema sa chat-chat na to, kaya ko nang paigo sa...
1: Ah, lagi!
0: Sige, part. Ah, kami rin bahala. Basta anang adlaw, magkasal na mo.
1: Ah, part. Birthday ni Convert ba? Munding.
0: Munding?
1: Oo. Gihagad lagi mi. Nya, huwag naala daw ka. Haganon daw ka.
0: Birthday ni Munding day?
1: Oo, nya.
0: O sige, yung si plano.
1: Adto kayo ta sa ilaha. Bambam ta dito, part. Sanda ka na to, untiyan na to, kay maglitsyon daw si Munding. May mga kay na may panagatan niya po na Munding.
0: Ingon lagi daw nga, basi mataimingan nga makauli ka, sultihan ka na mo, ubanon ka na mo.
1: Okay, may problema.
0: Mananggit lang kung natatayang nanay.
1: Ha? Ah, sige. Atuta. Atuta kay Munding, dito ta man ni hapon.

Munding, salamat kay Munding ha. O si Ibay, salamat sa inyo baka rin din Ibay. Abay, Munding, ato sa mi. Munding, ato sa mi ha, ato sa mi. Siyampi mo sa inyong baglao, salamat kayo sa pag-anin yung tiri. Dong, salamat dong. O si Ibay, Munding, salamat sa pagkayo. Ah, medyo lipong-lipong na gamay. Aamping mo sa inyong paguli ha, amping mo. Bay, dong, naya akong gamay diri dong ba, naya ko 200 dong. Sipla no, punan rin nato ni dong, basing na mo hadi adala dong. Ano yung may akong dala? May itatag imnanan dong ta, washing ta dong. Bira ko to imnon. O sige, tapoy ako Andre. 150 naman eh. Ata na, diharan na sa inyo hana, inyo rana. Di ako'y kwarta diri, may itatag imnanan ta.

0: Ay, hubog naman nung tanig sa putuot. Ay, labaran sa kulo. Daman, kaya pa na to? Ha?
1: Magbaktas sa katabay. Ah, masiwa na rin sa kyanan.
0: Ah,

0: 92.7 Thunder FM again, the order city. 93.7 Thunder FM, booking on. We got 45 minutes now, 3 o'clock. Sabrina Carpenter for you with espresso. Nalala ko tuloy yung kape. Amoy kape, ha? Yung mga nagkakapi-kapi dyan, yung mga hihigop ng mainit na kape. Ay, may trivia ako sa inyo. Actually, ginamit ko na itong trivia ito kaninang umaga. Pero bago meeting ko ulit, kasi iba naman yung nakinig kayo ng umaga at nakinig ngayong hapon. O nakikinig ngayong hapon. Pero baka may kayo na-carry over, ano? Alam nyo ba, sa pag-inom ng kape, ah, di ba magtitimpla ka? Titimpla ka, haluin mo yan. Haluin mo. Alam nyo ba, sa unang higop, wala kang naiinom? Sino sa inyo nakainom na sa unang higop? Di ba? Wala. Di ba? Sa unang higop, ah, walang nakakainom. Lagi sa pangalawa, sa pangatlo, o sa mga susunod pa. Oh, ngayon nyo lang napansin yun, mga mailit na mga bagay, di ba? Oh, totoo yun, totoo yun. Detesting nyo nila yan, tingnan nyo. Magandang hapon po sa lahat ng mga nagmimerienda na kahit mainit ang kape lang yan, ayos na yan. Pero iba pa rin, ano? Kapag merong ginunguya, di ba? O, tas itutulak na mainit ang kape, alam yan, boy. Di ba? O, kaya naman, sige. Ano mang klase merienda meron kayo dyan? Uy, shout out sa lahat ng mga karinderiya. Sa lahat ng mga eateries natin. O, kahit yung mga maliliit na mga tindahan, talking about you, bakeries. O, magandang hapon sa inyo. Pita na naman kayo ngayon. Siyempre ba, ano, sa lahat ng mga naghahanap ng merienda, ang unang-una pumapasok sa utak ng mga gusto magmerienda ay pinakamadali, pan. Di ba? O, ano pa nga ba? O, takbo na sa pinakamalapit na panaderya, na bakery dyan na, alam mo na, o, may masarap na pan. Sana all. Abangan natin mamaya, ha? Ang ating pagbunot ng bagong winner sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas yan at saka groceries. Antabayanan natin yan, sweetheart, ha? Ay, teka muna. I-shoutout natin ang mga taga-Carmen Public Market. Kumusta ang inyong hapon dyan? Mainit yung paligid, ano? Madaling makatuyo ng sinampay. Pero madali rin makatuyo ng dugo. Saka madaling makaubos ng pasensya. Alam mo yun? Oh, grabing init sa loob ng bahay. Naku, parang summer. Ano, summer feels kapag ganito katindi ang sikat ng araw. Di ba? Alam, maya-maya na konti lang. Alas 4 na, mawawala na po yung alinsangan ng paligid. Ay, babalik na naman kayo dun sa lamig. Hindi lamig ng relasyon, ha? Lamig ng inyong pakiramdam kapag kaganyang mga oras sa hapon. Eh, alam niyo naman dito sa CDO, pagsapit ng alas 5, medyo bugnaw-bugnaw na gamay. Di ba? Lalo-lalo na dyan sa may bahagi ng bukid nun. Ano pa nga ba? Eh, abot naman tayo ng bukid nun. O nga pala, hindi lang CDO nakikinig sa atin, ano? So, dyan sa bukid nun, sigurado, alas 5, bugnaw na. Bugnaw na, tanday-tanday na sad. 47:03 o'clock. Another break is on cue. Saglit! Magbabalik pa si Jason Steele with more. Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified

0: Ice, ang ice na masaligan.
1: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw. Dispuntatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kaganti ora seri 93.7 Thunder FM booking on we got 13 minutes after 4 o'clock ora sena di sante the playtime entertainment born for happiness it's doom show from SB19 second hour and also the last hour of the program afternoon hard drive or hard afternoon drive I should say still with me Jason Steele giving you the sweets and giving you the energy and those danceable tunes just like this one hanggang alas 5 ng hapon. Maayong hapon, sabi ni Ate Fel, all the way from Lapasan, o Lapas Dos. Mga taga Bacongan Street, magandang hapon din sa inyo, ha? Maraming salamat po. Sana'y magandang inyong mga hapon dyan. Oy! Wad-wad! Sabi ni Poging HBG Jerry. Ah, shout out sa Neutral Boys, Grab Car CDO, at ang Team Showbiz Borlasoy. Yan, shout out galing kay HBG Jerry. Small but terrible, kabuyaon. You know, siyempre sa lahat ng mga motorista natin hitting the roads right now, lahat ng mga drivers, mayong hapon! Maraming salamat po kasi naman kami ang laman ng inyong mga taxi, kami ang laman ng inyong bus, kami ang laman ng inyong rela, kami ang laman ng inyong mga jeep, ng inyong mga van, kung saan man yan. Pero sana din meron laman ng inyong chan, di ba? Mga hindi pa nagme-merienda, anong oras ka magme-merienda o hindi ka na magme-merienda, pag-iisahin na lamang para dinner at merienda, magkasama na. Uy, tipid. Tipid-tipid ta. Diba? Layo pa eh. Layo pa. O, ang sweldo. Eto muna, Jason Steele, nako, pista sa kaumahan sa Gaston Park, day one. Uy, karun pa lang day one? Ah, talaga ba? Okay, very, very good. Marami tayong makikita dyan. Of course, this is being headed and led by City Agriculture Office. Sa kanilang manager daw kay Boss Bernie Daba Jr. City Agriculture Office, magandang hapon po sa inyo. Basta mga Bernie, mga pogi yan eh. Speaking of Bernie, si Sir Bernie Diatras din ha. Sa Mayor's Office, ha, binabati natin ng isang magandang hapon. At saka siyempre, City Tourism Office, magandang hapon din. Thank you so much for listening. Ayun o, sina Sir Margie Dan, sina Kim, and the rest of the crew. Thank you so much for always listening. Shout out sa Grace Mean Hardware and Gaspol and Palms Hardware. Nakapalo na ba kayo lahat dyan sa akin? Mga magaganda ng Grace Wien Hardware at Gaspol and Palms Hardware. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. We get 15, other 4. Oras na yan at din sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Saglad! Pabalik tayo. Siyempre, ang dami pa mga hits ang sa inyo. Sweethearts! Oy! Padayon na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go. 93.7
1: ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela o mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, 432. Traffic update muna tayo.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Kasaligin natin si HBG Jerry, small but terrible kabuyan. HBG Jerry, magandang hapon.
3: Yes, magandang hapon. This is still. Galing akong Makabalan, Julio Pacana Street, papuntang corner sa Imrecto. Medyo may build up doon, may slow moving. Hanggang diretso ako, papuntang Belis Street. Okay pa, slow moving pa. Hanggang napakit na ko dito sa may papuntang Master Zone. Yung pakit Master Zone uptown, medyo maluwag pa. Dito lang sa may bandang crossing ng Jollibee papuntang Lumbia, medyo build up na. Kasi naglabasan na yung mga estudyante, vice versa.
1: Oo. Nagtambakan na yung mga lalabas o lumabas sa mga eskwelahan. Saan, andyan ka ba ngayon?
3: Dito pa ako sa may bandang uptown.
1: Alright, sige, may pasero ka ba?
3: Wala, dito, Nagtigil muna ako kasi traffic na talaga.
1: Sige. Maraming salamat. Ingatan ng pagbabaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Maraming TY, HBG Jerry, Small but Terrible, Gabo Yaon.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada ang aking nadaanan sa ngayon. Art Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Gabo Yaon, para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM ka gaya Dior City 93.7 Hard FM ki don we got 44 minutes down 4 o'clock. Taylor Swift Open Light Dance was brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Hoy nasa may kinapawan daw na minaw karon. Sina Mayor Miles. Hoy magandang hapon po sa inyo. Eating lansones, rambutan og durian. Uy. Mia, uy. Sabi kayo mga prutas di habay. Pasalubong ha. Malakas ang ulan sa may San Miguel Manolo ngayon. Oy, ingat-ingat. Nandyan si HBG Joseph ha. Ingat kayo dyan. Ingat. Ba't nagdro ka na? Hindi ka pa nag-horn ka muna. At ka magpaikot eh. Ito na the prices rise. Overload na. Ito na ha. Ay, paikot na tayo. Alamin natin kung saan area tayo pupunot ang ating winner ng bugas at groceries. Ang aming studio matatagpuan po dito sa May Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kugman! Mga taga-Kugman, paminaw, bulo tayo ng isa sa drapags ng Kugman. Ang nakasulat ay Kugman. Yun lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula ang Kugman, Carol Pame! Uy! You, Carol Pame, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din, itong si Lorna Claros ng Zone 7 Camp Evangelista. Patag, Lorna Claros, congratulations. Ganun din si Edelberto Lopezilio. Edelberto Lopezilio ng Jasmine Extension Zone 3 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggi. Pagdala ng ID at makukuha na ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung niyatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Standby lamang mga sweethearts ha. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore. This is Hard. 93.7
1: This is Hard FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The Rise's Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM Bukit Noon. Apa tak minuto bago sumabit ang 5 o'clock? I guess that's about it for me. Marami salamat po. I'll be seeing you guys again tomorrow morning. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Siyempre, same time din ha, sa aking rebound at around 3 o'clock in the afternoon. Siyempre, ano pa nga ba? I-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's it. Jason Space Heart FM. Madali, mag-usap-usap tayo doon. Chika-chika tayo. Ha? Comment-comment tayo doon sa mga hugot-hugutan natin. Maraming salamat po. Tapayanan si Harvey Stone din mamayang gabi para po sa ating live na mga pa-shoutouts at para sa ating mga instant requests. Yan po yung ating program na Hardlines. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Ato ang naisgutan mga pinangga nga ang durian, usa ka energy dense o carbohydrate rich food mga pinangga. When we say energy dense, nagpasabot na siya nga daghan kini siya calorie nga bisag gamay ra imong makaon, mubati na kagkabusog o makapadagdag ni siya sa imuhang kabugaton, mubati ka nga puno ang imuhang tiyan. Kinaaman na siya yung mga healthy fats o taas ang iyahang calorie count. But pasabot nga kinahanglan kag sukod-sukod or banabana or balanse lang sa pagkaon, dili masubrahan. Nga naman, moingon gani tagtaas ang iyahang calorie, pag masubrahan ka ani pinangga, pwede ka mahimong overweight o mahulog ta sa mga daghang mga balatian. Kung moingon po tag carbohydrate rich nga pagkaon, kanang mubati dayon ka og enerhiya dayon para sa imuhang adlaw-adlaw nga mga activity. Naana ta sa part 2 nga tong gisgutan ang durian. Nga pagdili day nato mausap og tarong ang durian, unya pagdili pod nato mainsakto malaway-lawayan ang durian, ibig sabihin ba nga nagkaunta nga wala nato ma-mix kaayo sa atong laway, wala nato mausap kaayo, unya nagugara pod atong tutunlan, kulang pod kitag laway kay wa kita hinginom og tubig, nagasoft drinks pagyuta, nagakapita, so dehydrated ka, so dili kaayo makaproduce og insaktong laway ang ato ang mga baba. So ang laway di ay nakita nato na siya nga naana siya enzyme nga mutabang sa pag digest sa mga carbohydrates nga naa sa durian. So pag dili mausap kaayo, dili ma-digest kaayo, pag ang imong gikaon nga durian moabot na didto, no, bisag kun sagod bisag dili pa durian, ang atong topic lang sa durian, pag moabot na didto sa imong tinai, ang gikaon nimong durian unya wala nimo na siya mausap pag-ayo, kulang imong laway, na tendency mas mudagahan ang imuhang bad bacteria. Ug mailhan nimo na siya, mudagahan imong bad bacteria tungod kay maghangin-hangin imong tiyan, magbutod ang imong tiyan. Unya pag mas daghan imong bad bacteria, iyahang gubaon ang imuhang lining sa imuhang tinai. Kanang lining nato sa tong tinai manana siya barrier diha, nga musaga nga ang uban nga mga inflammatory molecule dili makasulod didto paingon sa tuang dugo. Now kung makompromeso na ang lining di sa tong tinai tungod kay nas midaghan man ang bad bacteria, kay wala lagi mausap kaayo atong gikaon, ang mahitabo makasulod ni ang mga inflammatory molecules kani ma internal alarm nato sa tong lawas, makasulod na paingon dito sa dugo. Pag musulod na dito sa dugo mga pinangga, diha na magsugod ang body inflammation. Okay, dito naman na, systemic naman, kinakasulod naman siya sa tuang dugo. Ang inflammation, dapat unta, localized lang ta na siya. Dabi karon kay nakasulod man dito tungod kay nakompromeso man ang mga barrier sa tuang tinai. Ni adto sa tuang dugo, nahimong systemic. So, diha na magsugod ang insulin resistance. Usan sa mga pamaagi o mga hinungdan nganong na ay insulin resistance, magsugod na siya sa mga inflammation nga dugay na duha ka semana milabay nagtaas imong inflammation, niabot og pila ka bulan, niabot og tuig, og kana nga chronic inflammation, mao na siya ang direkta mo damage sa ato ang mga cellula nga nag-respond dito sa mga insulin. Kadto bitaw mo manage sa insulin nga mga cellula, mga daot to sila tungod aning chronic inflammation. So, ang atong lawas di nakaayo makaprocess sa glucose, mauna nga mo diving up ang blood sugar level. Di na ta magkaroon ng diabetes. Kung mapasagdan ang ato ang diabetes, mapasagdan ang ato ang insulin resistance nga kondisyon, so ang mahitabo mo lead ni siya sa metabolic syndrome. Diyan na manggawas ang pagka overweight na kaayo, nahimong obese, high blood na dayon, hypertensive na high blood, o niya abnormal ang mga cholesterol. So mo na atong giingon nga kumusta na tong mga walay ngipon. Mao na pinangga importante kaayo nga ma-address pod sa tong mga panggobyerno nato, no? Ug labi na kita mismo ba nga tagtungod at timano nato atong mga ngipon. Importante kaayo ang pag-usap, importante pod kaayo nga insakto ang laway sa tong mga baba, mao na more water before kamukaon, kumahimo naa na kay duha ka basong tubig na inom prior sa imong full meal. Ayan ha, mao na sikreto pinangga. Now, direta balik ta sa unsay buhaton sa tong pancreas humanta mukaon, especially sa durian pod ato ang topic. Now, pagsaka sa glucose sa dugo, no, kay humanta mukaon, hinahinay man ang proseso nga atong pagkaon na convert na dito dayon sa glucose, no. Ang pancreas nato, no, kaning glucose asukal ni siya, ang pancreas nato mopagawas dayon og hormone nga gitawag insulin. Ang insulin sama na sa usa ka yawi or susi nga mutabang sa glucose nga makasulod sa cell para magamit siya isip nga energy. Sato pa, si glucose dili siya makasulod sa tong cellula para i-convert into energy. Kung walay insulin, di siya ma-convert into energy. Pero kung ang sa katao, anaa siya insulin resistance o diabetes, dili na maayo ang response sa cells paingon dito sa insulin. So mahimong magpabilin ang sobra nga glucose sa dugo kay wala lagi na convert into energy. Ngano man kay ang cellula mismo guba siya tungod sa chronic inflammation. Nganong naay pagpanghubag sa ato ang lawas labi na sa systemic na inflammation na nanagyud sa dugo ang inflammation, di na siya localized. Unya pag systemic na siya, mao na siya dayon ang mahitabo nga muguba siya sa ato ang mga cellula, katong mga cellula nga nagaresponde sa insulin. Nganong na systemic inflammation tungod lang sa dysbiosis. Dysbiosis mas nidaghan ang imuhang bad bacteria. Nganong nidaghan kay wa giusap pag-ayo ang gikaon. Ayan. Nagdali-dali og kaon. Natulog human og kaon. Oh, grabe dito ang nahitabo. Sa National Health Institute mga pinangga or National Institutes of Health, giingon yun dito mga pinangga nga ang pagtulog nga busog makakontribute sa gut dysbiosis. Mudaghan ang imong bad bacteria. Maunay makapadiabetes. Maunay makapadaghan sa tong inflammasyon. Mayroon tag-inflammasyon, dili lang diabetes. Pwede ka ma-obese, ma-overweight. Pwede ka magka-high blood. Pwede ka magka-arthritis. Pwede ka mahubag-hubagan. Pwede ka magkaroon ng cancer tungod lang sa dysbiosis. Based sa pagtuon mga pinangga, magka-cancer ta. Pwede ta magka-cancer basta i-practice na to nga matulog busog. Kaya ang dysbiosis, gut dysbiosis, kanang mudaghan ang imong bad bacteria, mao na siya makapag-contribute sa development and progression of cancer, particularly within the gastrointestinal tract. Matud pa sa research o sa journal pinangga, gipublish sa mga doktor sa mga cancer, mga oncologists o mga researchers, giingon na dito nga ang gut dysbiosis as a first hit that destabilizes the intestinal lining, triggering a chain reaction of inflammation, DNA damage, and immune failure that drives healthy cells toward tumor formation.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Guay.
2: Basta healthy, happy.
0: So, gubaon lang unahon yun, no? Targeton una ani mga bad bacteria ang iyang igubaon ang intestinal lining. Unya mag-trigger na dayon og chain reaction sa mga inflammation, ma-damage hinahinay ang atong mga DNA, unya magkaroon ng failure sa atong immune system, unya ang mga healthy cells mahimo na hinuong mapurma ang mga bukol, mga abnormal growth, mga pinaga, tumor. Mao na nga kung nahigugmatas tong mga anak, atong mga banag asawa, i-encourage yun nato og i-educate nato, dili matulog busog, mga pinangga. So ayag himo ang human kamukaon og daghang rice, grabe pang karne, unya ikaw makagdaghag mga noodles, inom pa yung soft drinks og mga dessert, dungagan pag yun nimo og daghang durian. Pwede man ma kunakay diabetes, pre-diabetic na baka, pwede man i-appeal gihapon nimo ang durian, pero i-portion-portion lang, ginagmay lang parts mo hang a little fat, protein o carbohydrates. Sinumduman na ito ang durian rich in carbohydrates na pinangga. So, pwede ka madiabetic, madiabetes sa durian pagpasubrahan ni mugkaon o di ni mo matunaw ni siya. Depende sa imuhang lifestyle. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke. Onya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, gi-diabetics patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisagway gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Mga pinangga, kinahanglan nato klarohon ha nganong naay pahimangno batok sa pagsagol sa durian og alcoholic drinks. Kaon kag durian unya tulakan nimog mga alcoholic drinks? Kabalo mo pinangga nga pagsulod sa alcoholic drinks sa lawas, especially the alcohol, ang atong liver kinahanglan magproseso ani, pinagi sa duha ka main steps. Una, ang alcohol mahimong acetaldehyde. Usa na siya ka-toxic og irritating nga substance. Para dili madaot ang atong lawas ani, ang ato pong lawas na ani siya enzyme nga gitawag aldehyde dehydrogenase or ALDH. Kini ang mutabang pag-convert sa acetaldehyde nga mo paingon siya sa sayon nga proseso sa lawas. But pasabot nga, ang katong toxic o irritating na substance, dali siya mapagawas sa ato ang lawas because of this ALDH. Mura ni siya o clean up worker sa ato ang mga atay. Pero na-study mga pinangga, hinoon sa laboratory pa lang ni siya, pero posible mangguni mahitabo po sa ato ang lawas. Nga according sa laboratory study, nga ang kining sulfur containing compounds nga naa sa durian, labi na kanin sa study, gi-extract nila ang sa durian extract, nahitabo kay makapahinay ni siya sa ALDH enzyme. Ibig sabihin, posible kumukaon tag durian unya mo inom din tag mga alcoholic drinks, dili matangtang dayon ang acetaldehyde kaning usa ka toxic og irritating nga substance. O kung dili ni siya matangtang dayon, mao ni siya mohatod pwede magka fatty liver, pwede magkaroon ng peklat sa imong atay or magka-cirrhosis and even liver failure. Pwede po siya mo poison sa itong mga kasing-kasing. But pasabot pwede siya makapahubag sa kasing-kasing ang pagkaon og durian plus mo inom din kag alcoholic drinks mga pinangga. So bantay itong mga nagtapok-tapok o niya nagkaog-kaog durian o niya naginom-inom o makahubog alcoholic drinks, mauna ang posible niyang madaot. Hubag ang atay, pwede mo paatake sa kasing-kasing. Before tamo adto sa tuang life application, sa tuang health topic today mga pinangga, ato sang i-summary ang unsay nahitabo sa tuang lawas humanta mo kaog durian, mo kaon taog mga rich in carbohydrates ng mga pagkaon, mo kaon taog mga energy dense foods, mga carbohydrate rich foods. Hinunduman nato nga humanta mo kaon niini, humani siya matunaw ang carbohydrates mahimong glucose, usa sa importanteng sources of energy sa atong brain, muscles o ubang organs. Sa pagsaka sa glucose sa dugo, ang pancreas mo insulin. Ang insulin sama sa yawe nga motabang sa glucose nga makasulod sa cells aron magamit isip nga energy. Kung dili igo ang insulin o dili maayo ang response sa cells niini, ang glucose mahimong magpabilin sa bloodstream sa tong dugo. Mao ni nga ang makita sa insulin resistance o diabetes. Ang pancreas naa ni siya'y maayo kaayong balancing system. Kung taas ang blood glucose, insulin ang mutabang sa pagpanaog niini. Kung ubos ang blood glucose, ubos ba itong sugar sa itong dugo? Ang hormone nga glucagon mutabang sa liver sa pagpagawas og stored glucose. So natay mga tinaguan nga glucose pod para for emergency nga magamit itong lawas pag mababa ato ang mga asukal sa ito ang mga dugo. Mauna yung mga pinangga nga ang pancreas sama sa ka maalamong traffic controller. No, bright ni siya nga traffic controller. Mubantay nga dili mo sobra kataas o dili usa mo sobra kaubos ang glucose. Pero bisan pa maayo ang trabaho sa pancreas, dili nato kiniangayng abusahan, pinaagi sa kanunay magsima-sima, daghan kaayong mga sugary drinks, kulang og exercise, aba? Kung dili ta mo exercise, di ta mo baklay, di ta magpasingot, ato di ayong gi abusuhan ang ato ang pancreas, ang ato ang bright nga traffic controller sa tong lawas. Og wala tay control nga portion, kanabitang matulog ta nga busog. Mao na nga saktong pagkaon lang, saktong quantity og saktong lifestyle.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Nuin mo na siya, kasamang
5: makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang, wala. O doon naman pipila ra. O doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atong ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi eh,
6: para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot ni mo. Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
10: We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
0: Thank you, Mami Ann, sa imuhang bulawanon nga mga kasabihan nga nag-ingon. Kita di ay ang at kung naghulat taog kausaban, ang dapat nato usabon number 1 ang atong kaugalingon. Natay gihulat nga kausaban sa atong government, nakita nato ang mga possible nga mga makadismaya ba. So number 1 nato, gusto nato nga mausab ang atong kaugalingon. Dapat mas madismaya tas tong kaugalingon. Kinahanglan batio nato ato ang i-feel ang pagginahanglan sa pagkausab sa atong mga kaugalingon for good. Ngayon din, we are the change that we seek. Ang atong kaugalingon di ay ang number 1 natong pangitaon para mausab. Ang lesson ni ini mga pinanggaayo hulata nga ang doktor, ang imuhabang abana, asawa, anak o amigo, maoy magpugos nimo sa pagbago. Kung kabalo ka nga kinahanglan nimo bawasan ang sugar, maglakaw ba kada adlaw, kailangan ba nimo mag-exercise, matulog og sayo o undangan ang mga harmful habit, mga bisyo, ang pagbag-o kinahanglan magsugod kanimog kanako mga pinangga. Karong adlaw sa atong nature study segment, atong tan-awon ang usa ka kahibulungan nga leksyon gikan sa nature or kinaiyahan. Ang matagtanom, prutas o binuhat na ay mensahe bahin sa kaalam, pagatiman o gahom sa ato ang magbubuhat or sa ato ang creator. Nganong bisan wala pa nato makita ang durian, masimhutan man nato ni siya. Sa paghinog sa durian, nagpagawas kini og volatile sulfur compounds. Mga chemical nga dali mahimong gas og mukatag sa hangin. Ang sulfur compounds maoy naghatag sa baho nga murag sibuyas o cabbage, samtang ang esters

0: mahimong makadani sa uban ngadto ba sa maayo or ngadto sa dili maayo. Ang Matthew chapter 5 verse 16 nagsulti, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sama sa durian nga ang amoy nagpahibalo nga hinugna kini ang atong mga binuhatan, nagpakita usab kon unsa ang naa sa atong mga kasing-kasing. Busa mga pinaga, ipakita nato ang maing influence pinaagi sa healthy habits, maayong character o kinabuhi nga naga-glorify sa atong Dios. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Bukas na ang pagsumite ng kahilingan.

0: para sa karagdagang teaching items sa pampublikong paaralan sa Bukidnon para sa school year 2026-2027. Batay sa Division Memorandum No. 403 Series of 2026, hinikayat ni School Division Superintendent Victoria Gaso ang school head ng mga public elementary at secondary school na isumite ang kanilang kahilingan. Kabilang sa mga dokumentong kailangang isumite ang Letter of Intent, pinakabagong Form 4, Summary of Teaching Load at iba pang kaukulang requirements. Itinakda sa Agosto 14 ang deadline ng pag-upload ng mga kailangan dokumento. Samantala, nilino ng DepEd na ang pagsusumite ng kahilingan ay hindi garantiya ng agarang pag-aproba ng karagdagang teaching items. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their

0: EHM Magkabuhay, ginamit po 3 beses sa isang araw. Sa EHM Magkabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
1: Magkabuhay! Mahalagang paalala, ang EHM Magkabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, makikoordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Good evening, everybody. Here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
0: Heart 93.7 Heart FM Time. It is now 7:17.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: This is Heart FM 93.7.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
0: R-I-S-E,
5: Rice
0: Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibo.

0: Ang epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At dyan sa atin, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating palatuntunan. Tawag po ngayon sa ating numero 0969-226-9623. Yung ating numero numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Ay, naputol. Sige po, tawag po kayo. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, tawag na po kayo. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero again, 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na po kayo sa ating po namang numero, mga kaibigan. At tayo po ay magkwentuhan dito po naman sa ating palatuntunan. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, magandang Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Rodora Dumasis po.
0: Rodora, okay po. Nanay Rodora, taga saan po kayo, nanay?
1: Sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
0: Santa Cruz, Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si nanay Rodora?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo, uminom na po ako. Mga 3 months na po. Pero hindi pa po natatanggal yung aking manhis ng paa.
0: 3 months na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Nung mapakinggan nyo po yung ating programa, nanay, kayo po ba may mga iniinang karamdaman?
1: Opo, kaya po ako nung nakarinig po na may nagpatotoo na gumagaling sila. Sinubukan ko rin po, pero tinawagan niyo rin po ako dati.
0: Opo.
1: Ay di, ako po ay masigla din, maayos din ako matulog.
0: Ayos
1: pero
0: din?
1: Pero pag maglakad.
0: Oo.
1: Opo.
0: Yung pagtulog niyo po, nanay, umukay na?
1: Umukay na po. Tapos ito na lang po ang aking ano, itong aking
0: paa
1: po, upo yung mamanhid. Maglakad baga po ako, Kuya Boy, parang parang mabigat baga yung aking mga binti.
0: Yan po ba, nanay, ay napa-check up na po ninyo, nanay Rodora, sa doktor? Ano po sabi ng doktor sa inyo?
1: Ang sabi po ni Dr. Javier ay dyan sa Santa Cruz mataas daw po yung cholesterol ko, mataas daw uric acid.
0: Tama.
1: May high blood daw po ako.
0: Apo.
1: Tapos daw ay inirisitahan po ako ng good for 3 months po, Tito Boy, ng ano, nung atorvastatin,
0: saka
1: losartan, saka may parix po na B1,
0: B6, B12, apo. Tama po yun, para po yun sa pamamanhid, apo.
1: Opo, pero 3 months na po rin ako na inom, patapos na, tapos mag-flatkin daw po uli ako.
0: Tama yon. Tama po yon. Para makita po ninyo kung bumaba po ba yung, kasi ang sa tingin ko po niya, nanay, yung pong nagpapamanhid, nagpapabigat ng inyong, inyong pong paa ay dahil po yon sa uric acid. Kapag may, ang tao pong mataas po ang uric acid, isa po kasi yung compound, gaya rin po ng asukal at saka yung parang kolesterol na natatagpuan po sa katawan. Ito po yung binabantayan natin dahil yung mataas po na antas ng uric acid ay maaaring magdulot po ng uri ng rayuma o kaya arthritis na tinatawag pong gouty arthritis. Kaya po yan pong nararamdaman po ninyo ay yun po yun. Ang mataas pong antas ng uric acid maaari po magsanhi din ng bato sa bato. Tandaan na hindi po lahat ng rayuma ay dahil po sa mataas ng uric acid. Hindi rin po lahat ng bato sa bato ay dahil po sa uric acid. Mahalagang mapasuri po natin. Tama po yun, nagpapasuri po kayo Kung talagang yan po yung nararamdaman po ninyo. Pero sa tingin ko po, yan po yun. Ano po, yung mataas na uric acid ay isa po sa nagiging dahilan kung bakit po ganun po yung nararamdaman po ninyo. Dapat po iwas po tayo sa mga pagkaing mga lamang loob gaya po ng karne, kumbaga atay, lapay at iba pa. Yung po mga bahagi ng karneng pula o yung red meat katulad po ng baboy, baka, etc. Mga isdang galing po sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish. Kumbaga pinaiiwas din po yung pagkain ng sardinas, bagoong at alamang, kabute o mushroom, sitaw, bata o patani, yung mga beans, beer at alak, tsaka tinapay. Pero dapat po kumbaga pagtutukan po natin yung pagkain po na kagaya po ng maraming prutas at gulay, tapos hinay-hinay po tayo sa karne, iwas po sa pagkain matataba, iwas po sa beer at alak kung umiinom, at uminom tayo ng maraming tubig, mga 8 baso po kada araw, at syempre yung pag-iinom po ng ating rice coffee. So yun po yung makakatulong po sa atin. Yun po yung dapat nating iwasan ng mga pagkain, at dapat natin pagtuunan ng pansin na pagkain para matulungan po tayo dun po sa atin po namang iniindang karamdaman. Kasi sabi nga natin, kung iaasa lang po natin sa rice coffee lahat, tapos hindi rin po tayo nag-iingat sa ating mga pagkain, wala din pong mangyayari po sa atin. Dahil parang pabalik-balik lang yon, lilinisin ang ating rice coffee, tatanggalin yung mga basura na yon na nagsasanhi po naman ng mga iba't ibang uri ng karamdaman sa atin, tapos ibabalik naman natin sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi po tama. So kailangan po nanay na dapat ganoon. Tingnan pa rin natin po yung ating po mga kinakain.
1: Opo, nag-iwas na nga rin po ako, Tito Boy.
0: Opo.
1: Kasi ang sabi ng doktor, bawal daw sa maaalat.
0: Tama yun.
1: Matataba. Hindi rin naman ako nag-soft drink. Hindi rin naman ako gabagoong.
0: Opo.
1: Hindi ako gakape. Kaso lang po gagatas ako.
0: Tama po yun. Okay naman po yun, nanay. Basta po, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee kasama po ng mga nireseta po sa inyo ng doktor. At then, ang alam ko, pagkatapos po na maubos po ninyo yung nireseta po sa kanya, sa inyo ng doktor, pababalikin kayo niyan para itest po ulit kung bumaba na yung matataas na mga antas ng kolesterol, yung blood pressure, yung uric acid, itetest po uli yan para makita po kung talagang bumaba. Pero yung sabi nga po natin, yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, malaki pong bagay, makakatulong po yung kasi nutrition po yung dulot ng ating rice coffee. Ibig sabihin, ang iba po mga reasons kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. At hindi po yung nalilinisan yung loob po ng ating katawan. Yun po yung magagawa ng ating rice coffee. Lalong-lalo na po kumbaga nararamdaman na po ninyo, yung pagtulog po ninyo ay gumaganda na dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, tuwing umaga rin po nag-ano ako.
0: Very good. Very good po yun. Nagbabawas. Opo.
1: PR, opo.
0: Yes, kailangan po kasi yun.
1: Tatlong beses din ako na ihi sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Ayos din po yung aking ihi.
0: Tama
1: pero
0: po
1: yun. Pero minsan, pag humalay itong ano ko, yung paa. Aking paa, nagapunta hanggang dito sa aking pigi, sa may...
0: Opo.
1: May aking malapit sa bayawang.
0: Baka po kasi meron din po kayong UTI, yung urinary tract infection, at kailangan po na mapasuri nyo rin po yan kasi yan pong pag-akyat ng sakit ay isa pong dahilan ay dahil po naman sa UTI. So, kailangan pong maipacheck din po ninyo yan. Pero alam naman po ng doktor yan kung ano po yung gagawin po nila para masuri po kayo at ma-check po naman kung ano po talaga yung sanhi. Pero again, yung pag-inom po ng ating rice coffee sa araw-araw ay makakatulong na po ng napakalaki sa inyo po namang kondisyon.
1: Opo. Na ma-ano din po, nakakatulong. Yun lang po. Pero magpa-check ulit ako ngayong August. Patik uli ako yon ng aking blood game. Kasama na siguro itong aking...
0: Tama yon.
1: Ano?
0: Pag ganito po kasi yung mga edad po natin, nanay, ano po, dapat po regular na po yung pagpapatingin sa doktor para nakikita po yung kumbaga namomonitor kung ano po yung kalagayan po ng ating katawan. Kasi kung minsan wala pong sintomas, tayong nararamdaman at binibigla na lang tayo, kaya mas maigi po na nalalaman po talaga natin sa pamamagitan po naman ng blood chem. Tama po yung ginagawa po ninyo at kumbaga natutukoy po kung ano po talaga yung problema natin sa ating kalusugan at nabibigyan po ng karampatang atensyong medikal ng doktor at sabi nga natin na yung pagiinom po ng ating rice coffee ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At saan po kayo nabili nanay ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz?
1: Sa Jamaica po.
0: Jamaica. Okay. Lagi pong meron ng ating rice coffee. Ano yun? Jamaica Opo. Pharmacy? Jamaica Pharmacy, Opo. Nanay?
1: Oh, apo. Jamaica Pharmacy po. Jan Estel, Jamaica, ganun. Jan Estel.
0: Jan Estel, tama?
1: Oo, opo.
0: Doon po kayo na apo. Nabili lagi?
1: Opo, doon. 180.
0: 180, tama po yun.
1: Naga 200 siya minsan, naga 200 pag mga wala na baga, mga auto-stack.
0: Opo, opo. Tama po yan.
1: 200 po isang bag. Gabili po ako mga 3 or 5, di 1,000. Adi, kasi pag nag-inom kasi ako sa umaga, parang gusto ko na rin ulit mag-inom.
0: Tama yun, nanay. Okay lang yun. The more po na umiinom po kayo ng ating rice coffee, the more po na makakatulong ito po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Diyan, meron din po dyan sa ano, nanay? Mrs. V.
1: Saan?
0: Pharmacy.
1: Sa Santa Cruz?
0: Apo, MRSV Pharmacy. Tapos,
1: oo, MR.
0: Tama po ba yun? Junestel, tama? Junestel Pharmacy?
1: Oo, Junestel. So, Junestel kay ma'am, ano?
0: Mm-mm. Tapos, Joan. Joan Pharmacy.
1: Mayroon din
0: pa. Apo.
1: Nahanap ko sana sa kanila yung sabon.
0: Oh, ano pong sabi? Daw. Ano pong sabi?
1: Wala pa daw silang deliver.
0: Ah, okay.
1: Hindi pa daw sila dinagalihan.
0: Sige. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin na wala pa ng sabon dyan po sa Santa Cruz para madalhan po dyan sa inyo. How about po yung ating 25-in-1?
1: Yung
0: ating po namang isang uri ng kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi ko pa natikman yun po.
0: Ay, dapat matikman nyo. Masarap yun, nanay.
1: Ano ang sasabihin?
0: Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: 25-in-1.
0: Sabihin nyo po, rice coffee 25-in-1 po. Rice coffee 25-in-1. Basta ang spelling... Opo, ang spelling po noon, nanay... pareho, R-I-S-E.
1: Oo, pareho.
0: Tapos, nasa ano po yun? Nasa kulay dark brown na karton. Yung ating 25-in-1.
1: Basta sabihin ko lang na rice coffee
0: 25-in-1. Opo.
1: Para, ano, dun, yun na naman ang bibilin ko kaya.
0: Masarap yun, nanay, kasi ano po yun? Strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Basta po, nanay, nakasilid po yan. Kung yung ating 14-in-1+1 nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating 25-in-1 po, nanay, nasa dark brown na karton. 10 sachet po yung laman nun. Mas marami-rami yung laman ng isang sachet noon kaysa sa ating 14-in-1+1. Pero ang bisa po noon, nanay, halos pareho lang naman. Nagkakaiba lang sa lasa tsaka dun sa presyo. Ang presyo po noon ay 230 pesos lang per box.
1: Mataas?
0: Yes po, kasi ano yun eh, may dagdag po yung 10 herbal ingredients.
1: Mataas pala.
0: Opo.
1: Itatry ko po. Itatry ko mga,
0: yes.
1: Mga sa 1. Yes. Kaya ko ng August 1 po.
0: Okay. Okay.
1: Kasi dito ako ng ano sa ano, Tito Boy, ano ang address ko, yung Sinagdala,
0: okay.
1: Barahan.
0: Okay. Ang ginagawa ko po, nanay, ina-alternate ko yung pag-iinom po niyan. Pwede niyo akong gayahin, pwede namang hindi. Sa umaga, pagkagising ko, para gising na gising talaga ako, kasi pagising natin, kailangan natin talagang magtrabaho na, iniinom ko po yung ating 25-in-1. Pagkagising ko lang, Tapos sa tanghali, naman, pagkatapos kong kumain ng pananghalian, iinom ulit ako ng 25-in-1. Preparation ko yan sa buong maghapon para hindi ako antukin sa hapon. Kasi maraming ginagawa nga po. Tapos pagdating naman ng hapon, mga alas 5 ng hapon, during snacks, o kaya kahit po walang snacks, ano po, titimpla na ako niya ng 14-in-1+1. Preparation na naman yan para matulog, di ba? Tapos sa gabi, pagkatapos ng ating programa, pakauwi ko po naman ng gabi, bago matulog, titimpla na ako ng 14-in-1+1 ulit. Preparasyon na yan para masarap yung tulog natin sa gabi. Oh, ganun yun. Para pwede niyong gawin. Pwede niyong gayahin ako, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po yun, nanay.
1: Kung okay. Kaya lang ng
0: kung kaya ng budget. Tama. Tapos yung ating sabon. So, hindi niyo pa po, nanay, na itatanong kung meron na ng 25-in-1 dyan sa inyo, Santa Cruz?
1: Hindi po. Hindi po pa na itatanong.
0: Okay. Matulungan niyo po ako kapag naitanong na po ninyo at kung wala, kung meron, kahit po meron kayong nakuha, ipaalam niyo po sa akin. Kung wala, mas maigi pong itawag niyo po sa akin para maipaabot din natin sa ating po naman mga deliveries, maipasabay natin doon sa ating sabon. Nang sa gayon ay matikman nyo rin po yung sarap ng ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Okay, nanay.
1: Opo. Sige po.
0: Salamat po, nanay Rodora. Thank you very much po sa inyo. Bukod po sa inyo, nanay, sa bahay po ninyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Yung aking kapitbahay, si Maria Corazon Binti po, dalawa silang mag-asawa.
0: Very good, very good.
1: Nainom po sila ng, sabi niya nga, rice coffee ka rin. Sabi ko, upo. Sabi niya, maganda.
0: Uh-oh.
1: Sabi ko, nakaka-relax bagay ka ng isip.
0: Tama.
1: Ang isip daw ay, walang sa problema.
0: Tama.
1: Sabi ko, maganda. Maganda, masaya ka ako ang isip daw, walang galit. Basta malakas lang, hindi mo masabi, hindi mawari.
0: Tama po.
1: Yung sarili. Magandang magkilos-kilos na daw, hindi ka nahirapan, hindi ka napapagod.
0: Tama.
1: Ganun. Pwede... Ay ako, pag maglakad lang, ay di, minsan pag mahaba ang lakad ko, ay ako, masakit na ang paa. Magmaba lang lakad.
0: Sige. Pwede niyo pong patawagin din sa akin yung kapitbahay po ninyo para marinig po natin yung kanyang testimonya at makatulong din sa iba natin mga kababayan.
1: Opo. Sige po. Ay, sabi ko natawag ako doon. Sabi, minsan ako hindi ako maharap na tapos na doon sa 11. 11 kasi nagatutok na rin po ako yung
0: tutuluhiyan. Thank you po, nanay.
1: Ay, hindi ako makasingit ng tawag. Ay, di... Sabi ng cellphone ko, not offended. Hindi na.
0: At least ngayon, nakatawag po kayo, nanay.
1: Nakatawag ako kanina.
0: Yes. Opo.
1: Ay, sabi, not covered daw, mga ganun.
0: Ay,
1: nag-uwi na ako, nagsigil na. Ay, mabuti tumawag naman kayo, Tito.
0: Hindi makasingit.
1: Yes.
0: Tama po. Ang sabi ko nga po kasi mag-text lang kayo sa amin o kaya mag-miss call lang kayo sa amin. Kami na yung tatawag sa inyo. Para...
1: Ay, di, nag-ano lang ako kanina. Nag-miss call din.
0: Tama yun, nanay. Sige po. Nanay, ha? Balitaan nyo ako, ha?
1: Opo. Okay.
0: Tawagin nyo ako kung meron pong sabon or yung ating 25-in-1. Kung wala, tawagin niyo po ako, nanay, para masabi natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Kayo din po. Ingat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Ang ibigan si Nanay Rodora ng Santa Cruz Occidental, Mindoro.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag niyo po yan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. At tayo po ay pagkwentuhan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Nanay Rodora na dapat po ay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Again, kung halimbawa po wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. I-text nyo lang po kami o kaya miss call nyo lang po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo.

0: Tawag lang sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yung kagabi po, sir.
0: Sino? Ano pong pangalan?
1: Si Ate Rebecca po.
0: Anang Poso Robio, Pangasinan. Kumusta po, nanay?
1: Oh, okay naman po. Okay. Yung sabon, tinatanong ko kung...
0: Okay po. Nanay, nasabi ko na po na sa atin po naman mga deliveries. At antayin na lang po natin. At pag meron na po, balitaan niyo po ako, ha?
1: Ay, mag-deliver sila dito.
0: Yes po, nanay. Nasabi ko na po. Salamat.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay. God bless po. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat din kayo.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:10.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: Ipaut sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:38.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM kagayan de oras ni 93.700 FM Bukidnon. We got 14 minutes after 6 o'clock. Isang good morning sa inyong lahat. Maayong butag po. Kumusta naman ang inyong mga umaga? Brand new day today. Araw na Friday, last day of the week. Tapos mag-weekend na naman. Ha? Imaginin mo yun. Agosto 7 na po sa buwan ng Agosto 7 po sa ating mga kalendaryo. 7 na sa ating mga sa ating buwan ng Agosto. Yan, I should say. Kumusta naman? Quite confusing. Ano pa nga ba? Oy! Anong balita? Anong update dyan sa inyong mga balay? Gising na ba tanan? Simula na naman ang pagyawyaw ni nanay. Ano pa nga ba? Magigising na naman ang official alarm clock ng balay. Magandang morning po sa mga gising na, sa mga hindi pa at ginigising pa lamang. Sige, yay, nanay, auntie, bundaki. Yawi-yawi, aron magmata na sila tanan, ha? So, kumusta naman sa lahat ng mga nagtitimpla na ng kape? Good morning! Of course, my name is Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, dalawang segments ito, ha? Actually, tatlo pala ito. Siyempre, ang ating Hard Morning Drive. Mula alas 6 hanggang alas 7. Tapos ang ating Hard FM Balita, 7 till 8. At 8 till 9 o'clock, ang pagpapatuloy ng ating Hard Morning Drive. Ano pa nga ba? E di text mo ko. Dali na taputinan yung mga telepono. Just in case lang you get your load in you. Aha. Kung may spare load ka, sige, text mo ko. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. At di naman kaya yung isa available din. 0917-1579-927. At 0917-1579-927. 6:15 on the clock. Commercial break muna tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Sweet Arts! Magandang umaga po sa inyo. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore!

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Kapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Their first solo concert at Kale Clubhouse, Uptown CDO. Like One Live. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
6: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, Orasanten. It is now 6:30. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ang aga magising, oh, ng B&R Store. Adyan sa may Blanco Buwara Puntod. Ulitan family, magandang umaga po sa inyo. Uy, bukas na yung sari-sari store. Puntahan nyo na. Kinakamahan doon yung nasa tindahan. Puntahan nyo na. Tapos magpalista na kayo. Pero sa sweldo, magbabayad kayo ha. Promise ha. Pakuha sa palista sa sardinas, di habi. Magandang umaga. Nagkakapi-kapi na siguro yung banday dyan sa may tindahan. Pagkapihin nyo muna. Alam nyo, ang isang banday sa tindahan, hindi na magpapautang hanggat hindi maganda yung mood. Kaya pagkapihin nyo muna. Panid-iba ninyo ba? Panid-iba mo. Tingnan nyo muna. Nakapagkapi na. Ayos na. Maganda ng umaga. Palista. Diba dapat ganun? Hindi yung atak agad. Hindi pa nga nakakapagkapi man lamang. Binanata mo na ng palista na yun. Agay ka. Malamang mabigo ka. Happy Friday! Mula dyan sa may kinapawan ng ikinig sa atin. Ang lugar nga ordinaryo lang daw ang linog. Ay, talaga ba? Hi sa mga taga-kamamanaan. Magandang umaga kina Roxanne Machang, kina Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, kay Kindi Ato, Mercy in Diamonds Sueto, kay Nino at saka sa Bell, and kay Marisa Doroin, Leila, and BBQ Family. Magandang umaga po sa inyo. Agad nyo dyan, ha? But don't forget the pasalubong, ha? Gala's family is now present. Siyempre pa si Tatay Nicolás, si Mami Elaine. Magandang umaga po sa inyo. Mga taga Burgos del Pilarian, maayong buntag ha. Pamahaw. O nagluto pag pamahaw. Siguro ano. Abangan natin mamaya ang unang draw para po sa mananalo ng bigas at groceries. Abangan natin lahat yan mga sweethearts. Baka ikaw na ang maswerteng mananalo po ng kanon. Hindi, kanon. Siyempre, bugas pa. Dili pa kanon. Ang bugas, lutuon sa baiha kanon. Ha? May kasama yung sudan. Alright? Sa padayon lang, ha? Ako pa rin ang inyong kasama. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need yun na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.700 FM again, the Auto City. 93.700 FM, get on. 43 down, 6 o'clock. That's a Junko for you. 3D. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Teka muna, isang matinding shoutout muna tayo ha sa mga sweethearts natin. O, isang good morning. Lahat po ng mga nasa mga kalsada na. Lahat po ng mga drivers natin hitting the roads right now. Magandang magandang umaga po sa inyo. Kapusa naman ang inyong mga pagmulat ng mga mata. O, ito na nga, sigurado ako, ano? O, wad-wad na siya, napakaagang nasa mga kalsada. Ihirit na naman, raradyada na naman sa isang buong maghapong paghahanap buhay. Uy! Good morning, ha? Teka muna, naligo ba lahat ng mga drivers natin? Namahaw na batanan lahat ng mga drivers natin nasa mga kalsada na. Sana naman ano, o di naman kaya nagkapi na batanan ang mga drivers natin mga nasa kalsada na. Ay, magkapi muna bago rumatsada, bago magwadwad ha. O ito muna, Gracia. Tara, mamigay na tayo ng bugas at grocery. O, paminaw, bubunot na tayo ng ating Buena Manong winner. Mananalo naman ng bugas at saka ng ating groceries. O,

0: kanta. Ano pang iniintay mo? Early, as early as right now. Select! Ang aming studio matatagpuan po sa Mayfico Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Nasa 5th floor po kami. Oy! Konsolasyon! Mga taga-konsolasyon, paminaw ha! Pagmatana mo di ha, kahit na sabihin mong medyo napuyat ang mga taga-konsolasyon sa kakapanood ng concert kagabi. Anong itchy worms. Eto na ha! Punot! Oops! Ang address na nakasulat ay Barangay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Consolacion, Dina Matas. Dina Matas, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Dina Matas, anhinadri, o magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang bugas mo at ang iyong groceries. Samantala, eto pa yung iba pa mga winners, oh. Eto din, congratulations kay Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Kaya din si Michael Beru ng Ever Taxi. Michael Beru ng Ever Taxi, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Kaya din kay Jane Sabuero. Jane Sabuero na Makabalan Parola. O Jane Sabuero, congratulations. Edelberto Lopezilio ng Jasmine Extension Zone 3, Carmen. Edelberto Lopezilio, congratulations. Bugas at groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Lorna, Lorna Claros ng Camp Evangelista Zone 7, Patag. O that's Lorna Claros, congratulations. At Carol Pame ng Kugman. That's Carol Pame ng Kugman. Yan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa yung natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 46 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo, Siglit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Oras natin ha. 6:46 oras natin sa atin ng Presto Creams.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao siya yung usa nga nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
2: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
9: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
8: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
9: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
10: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
11: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
12: Overload? Tama!
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
13: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
14: Can you feel my heart?
15: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, exclusive power ng Kamara sa impeachment na patunayan sa SC ruling. Balitang nasyonal pa rin, pag-extradite kay KOJC founder Apostle Apollo Kibuloy, hiniling na ng Amerika. Samantala sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecutors, may hamon naman sa kampo ni VP Sara. Headline sa ating balitang lokal, mahigit 100 pulis ay dineploy para sa seguridad ng Higalaay Festival. Sa balitang lokal pa rin, Higalaay Civic Military Parade, target magsimula alas 6 umaga sa darating na Agosto 27. Headline sa ating balitang lokal, sunog sa barangay 7. Danyo sa abot naman sa 8 milyong piso. Sa badala headline sa ating balitang lokal pa rin. Region 10 top 2 most wanted person na aresto naman sa Misamis Oriental dahil sa kasong rape. Samantala, headline naman sa ating balitang Bukidnon. NFA Bukidnon ginagawang mapabilis ang MOA sa mga LGU para naman sa pagbili ng bigas. Sa balitang Bukidnon pa rin, 11 punla ng marijuana isinuko naman sa pulisya sa bahagi naman ng Don Carlos Bukidnon. Samantala, 3 bagong ambulansya ipinagkaloob sa 3 pampublikong ospital sa Bukidnon. Headline sa ating balitang Mindanao, singil sa kuryente sa Davao City, tumaas Davao Light ang nagpaliwanag. Sa ating balitang international, Pakistan, naghigpit naman sa foreign media, bagong rules binatihos. Sa iba yung dagat pa rin, ilang produkto ng US tinatawa ng sanctions ng bansang China. Samantala, sa ating balitang papalakasan, Ayala, pasok na sa 2nd round ng National Bank Open. At sa ating showbiz balita, Dagul, humihingi ng tulong habang hinaharap ang problema sa kalusugan at sa kanyang kabuhayan.
5: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Agosto 7, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
11: Mel R. Shaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
5: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras natin, alas 7.21 na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
5: Heart FM, Balita.
16: Nilinaw ng House of Prosecution Panel na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate o magpasimula ng mga kasong impeachment. Ay kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro, patay ito sa pinagtibay na desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa mga petisyong kumukwestiyon na taglalayong ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Luistro na nilinaw na rin ng Korte Suprema ang mga isyo tungkol pa rin sa referral ng Articles of Impeachment ng Kamara kay di na mga aligasyon ng fishing expedition, mini-trial at pre-judgment. Aniya, ang Senado naman na may exclusive powers na magsagawa ng paglilitis at magpasya sa impeachment case, kaya't umaasa sila na hindi na muling igigiit sa impeachment court ang mga isyong napagpasyahan na ng Korte Suprema. Samantala, sinabi naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na kinikilala ng Korte Suprema na nagampanan ng Kamara ang tungkulin nito sa impeachment. Pero hindi aniya nangangahulugang napatunayang may sala ang Vice Presidente kung hindi kailangan lamang itong sagutin ng mga aligasyong inihain sa impeachment court laban sa kanya.
11: Samantala, pormal na inilin ng U.S. government sa Pilipinas sa pag-extradite kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quibuloy upang harapin nito ang mga kasong sex trafficking at racketeering charges sa Estados Unidos. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babe Romualdez na isa o noong isang buwan pa ipinadala ng Amerika ang formal request at transmit na ito sa Department of Justice. Kasalukuyan namang nakapiit sa Pasig City Jail ang 76 years old na religious leader na malapit na kaibigan at spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong sexual, child abuse at human trafficking. Kabilang si Quibuloy sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng US dahil sa sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling.
16: Aras natin ngayon, 23 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal, ayon naman sa prosekusyon, hindi pa rin malinaw kung kung ang mga kontrobersyal na pangalan sa mga acknowledgement received gaya ni na Mary Grace Piatos, Renan Piatos at Nova Santos ay tunay na tao upawang mga alias lamang. Sa press conference, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Amanda Virgil Ligutan na kung mga alias o kung ang mga alias sa mga pangalang ito dapat ding maipaliwanag kung bakit ang may mga pirma ang mga ito at kung ang mga lagdaba ay mga alias din. Iginiit ni Liguta na kailanman ay hindi o wala pang nasasabing katotohanan ng kampo ng Vice Presidente hinggil dito. Samantala sinabi naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon wala pang malino na posisyon ang kampo ni VP Sara. Samantala sa ngayon ay patuloy na naghihintay ang prosecution panel sa magiging tugon ng depensa lalo na kapag naipresenta na nila ang kanilang sariling ebidensya sa nagpapatuloy na paglilitis sa Senate Impeachment Court.
17: Hard FM, Balita.
16: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling kumaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
17: Hard FM, balitang lokal.
16: Sa ating balitang lokal, nag-deploy naman ang police sa Regional Office at 10 na mahigit 100 karagdagang police sa Cagayan de Oro City Police Office. Ito'y upang palakasin ang seguridad sa buong lungsod sa panahon ng isang buwang pagdiriwang ng Higalaay Festival. Ayon naman kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, bahagi ito ng proactive security measures ng pulisya. Ito ay upang mapataas ang police visibility sa iba't ibang bahagi ng Cagayan de Oro at matiyag ang kaligtasan ng mga residente at libu-libong inaasahang dadalo sa mga aktibidad ng pista. Sinabi ni Navarro na ang mas mataas na presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lansangan at venue ng mga programa ay makatutulong upang mas mapabilis ang pagtugo ng mga otoridad kung sakali magkaroon ng anumang insidente o emergency. Dagdag pa niya, ganap nang ipinatupad ng PRO 10 ang kanilang security protocols bago pa man opisyal na pagbubukas ang Higalaay Festival. Ito'y bilang paghahanda sa inaasang pagdagsa ng mga lokal at dayuhang bisita dito sa lungsod.
11: Sa iwalay na balita, target ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na simulan na alas 6 ng umaga sa Agosto 27 ang Civic and Military Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Higalaay Festival kasabay ng kapistahan ni Senior San Agustin. Ang Kasitiyakin Tourism Officer Marky Halapadan, pinili ng lungsod na panatiliin na parehong oras ng pagsisimula gaya noong nakaraan taon dahil sa inaasang malaking bilang ng mga kalahok sa parada. Sinabi ni Halapadan na nasa 220 contingents ang lumahok noong nakaraan taon at inaasang mapapanatili o mahigitan pa ang bilang na ito ngayong taon. Ang Civic Military Parade ay isa sa mga tampok na aktibidad ng Higalaay Festival na taonang dinadaluhan ng libo-libong residente, mga delegado mula sa iba't ibang sektor at mga bisita bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng lungsod na si Senior San Agustin.
17: Hard FM, Balita!
16: Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling kumaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tinatayang umabot naman sa 8 milyong piso ang halaga ng pinsala sa isang malaking sunog na sumiklam sa Burgos Street, Barangay 7, dito pa rin sa lungsod. Batay sa ulat ng Cagayan de Oro City Police Office, itong bahay ang tuluyang naabo habang tatlo pa ang bagyang nasunog ng dahil sa naturang insidente. Ayon naman kay Cagayan de Oro City Fire District Chief of Operations, Fire Senior Inspector John Ray Donasco, pinalalaan ng malakas na hangin ang pagkalat ng apoy na umabot pa sa isang fire truck na rumesponde sa lugar at nagdulot ng pinsala sa naturang sasakyan. Mahigit 3 oras na nagipaglaban ang mga bumbero sa sunog bago tuluyang itineklarang fire out ang insidente. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga fire investigator upang matukoy ang eksaktong sanhi ng naturang sunog.
11: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal na aresto ng mga otoridad na 24 taong gulang na estudyante na kinilalang Region 10 Top 2 Most Wanted Person na may alias na Kim sa isinagawang operasyon sa Villanueva, Misamis Oriental. Ayon kay PRO 10 ang Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, naarap ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y pang-aabusong sekswal sa dalawa nito minor de edad na pamangkin na may edad 11 at 12 noong 2023. Kinakaharap ng suspect ang 2 bilang ng statutory rape na kapo walang inirekomendang piyansa, gayon din ang 7 bilang ng acts of lasciviousness na may inirekomendang piyansa naman na 180,000 pesos hanggang 200,000 pesos sa bawat kaso. Binigyan din ni Abrahano na bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police sa mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga akusado sa pang-aabuso sa mga bata at ang pagsasakdal sa mga ito.
17: Hard FM, Balita!
16: Oras natin na 7:29 na nagmamadaling umaga. Yung pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po'y binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Hard FM Balita.
18: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
22: With heart.
23: The best mix of music
24: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
16: Emergency. Sinabi ni Diotoy na alinsunod dito sa Republic ang number 11203 arise sa tarification law na inamyandahan naman ang Republic Act number 12078 upang mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang pagkuha ng supply ng bigas kapag kinakailangan at maaari itong gamitin sa pagpapatupad ng mga programa kagaya na lamang ng rice allowance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, formal nang nakapirma ng MOA sa NFA ang mga lokal na pamahalaan ng Kabanglasan, Maramag at ang Valencia City, habang nagbabatuli naman ang koordinasyon sa Malaybalay City at kalilangan para pa rin sa kaparehong kasunduan.
11: Samantala, 11 pula ng marihuana na tinatayan nagkakalaga ng 2,200 pesos ang isinuko sa Don Carlos Municipal Police Station sa Bukidnon. Batay sa ulat ng pulisya, na diskubre ang mga tanim na mag-aning ng kamoting kahoy ang isang residente sa lugar. Habang nangunguha ng kasaba, napansin dito ang ilang nakapasong halamang marihuana na tumutubo sa naturang lote. Agad na ipinalam na residente sa mga opisyal ng barangay ang kanyang nadiskubre dahilan upang maayos na marecover at maisuko sa Don Carlos Municipal Police Station ang kabuang 11 pula ng marihuana. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Don Carlos MPS sa mga nakumpiskang halaman para sa wastong dokumentasyon. Nakatakda rin itong isumite sa Provincial Forensic Unit upang sumailalim sa laboratory examination at sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas.
16: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tatlong bagong ambulansya ang binasbasan at opisyal ay pinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon sa tatlong pampublikong ospital sa lalawigan noong Agosto 3 sa Kaabulan Capital Ground sa Kaabulan Capital Compound sa Malaybalay City. Pinangunahan ng Provincial Economic Enterprise Development and Management Office o PEDMO at Provincial General Service Office ang turnover ng mga ambulansya sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag, BPH Malitbog at BPH Maramag. Ang bawat ambulansya ay kompleto sa mahalagang kagamitang medikal, kabilang na ang collapsible stretcher, automated external defibrillator, nebulizer na may kasamang kit at portable suction machine, kasama rin ang scuba stretcher at iba pang gagamitan ang kailangan sa agarang pagdugon sa mga emergency. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ang proyekto ng patuloy nitong pagsisikap sa pagdugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pampublikong ospital upang mas mapahusay pa ang serbisyong na ibibigay sa mga pasyente. Oras natin, alas 7.36 ng nagmamadaling umaga. Ang oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
16: Ngayon na may tubago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
16: Singil sa kuryente dyan po sa may Davao City, ha, tumaas. Davao Light, nagpaliwanag. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Nagpatupad ng panibagong pagtaas ng singil sa kuryente ang Davao Light and Power Company o DLPC na nagdulot ng reaksyon mula sa ilang consumer sa Davao City. Ayon sa kumpanya, ang dagdag singil ay dulot ng pagtaas ng generation charges mula sa mga power supplier at hindi dahil sa pagtaas ng kita ng Davao Light. Ipinaliwanag ng DLPC na ang generation charge ay ipinapasa lamang sa mga consumer at hindi bahagi ng kinikita ng distribution utility. Gayunman, nanawagan ang ilang residente na magkaroon ng mas malinaw na paliwanag at mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng bayarin sa kuryente. Samantala, hinikayat ang Davao Light ng publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente at regular na subaybayan ang kanilang paggamit ng elektrisidad upang makatulong sa pagbawas ng buwan ng bayarin. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
16: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
16: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
16: Nagpatupad ang Pakistan ang bagong patakaran na nag-oobliga sa mga dayuhang mamamahayag at kanilang local contributors na kumuha ng permiso bago makapag-ulan sa karamihan ng mga lugar sa bansa. Maliban sa Islamabad, Karachi at Lahore, kailangan ng no objection certificate bago makapag-cover ng balita. Dinadigos naman ang media group at mamahayagang hakbang na nila'y lalong maglilimita sa press freedom at magpapalala sa pagkalat ng disinformation. Iginiit naman ang pamahalaan ng Pakistan na layunin lamang ng bagong guidelines na ayusin ang accreditation at koordinasyon ng foreign media. Sa kasalukuyan, pang 153 sa 180 bansa ang Pakistan sa World Press Freedom Index.
11: Samantala, gumanti ang China sa ginawang pagpatan ng sanctions ng US sa kanilang mga produkto sa ginawang pag-anunsyo ni Chinese Ministry of Commerce na kanilang papatawan ng sanctions ang ilang mga produkto ng US kabilang na ang biotech at resource analytics firms. Kasama na rin sa pag-igpit ang export controls sa mga drones at ilang mga bahagi nito maging mga teknolohiya. Abot naman sa 6 na mga kumpanya mula sa US ang idinagdag ng China sa kanilang countermeasures list bilang pagganti sa US.
3: Heart FM, Sports Balita.
16: Sa ating balitang Pampala, kasa naman pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open si Pinay tennis star Alex Iyala. Ito'y matapos sa talunin si Alicia Parks ng US sa score na 6-1, 4-6 at 6-2.

0: Dagula. Matapos siyang ibahagi ang mga pagsubok na kasalukuyan niyang kinakaharap. Ayon sa 66 na komedyante, nahirapan siya sa aspetong pinansyal dahil matagal na siyang walang proyekto sa industriya ng showbiz. Ibinahagi rin Dagul na mas bumuti na ang kanyang kalagayan kumpara noong nakaraang taon kung kailan madalas siyang maospital kabilang sa mga kondisyong pagkalusugan na kanyang binanggit ang sleep apnea, sakit sa baga at patuloy na pagbabantay sa kondisyon ng kanyang mga kidney. Bukod dito, inamin din niyang malaking hamon ang nararanasan niya sa kanyang tuhod na nagiging dahilan upang mahirapan siyang maglakad ng maayos at makatayo ng tuwid.
1: Parang gano'n na, panood ko yun kay Julius Babaw.
0: Oo, in-interview siya.
1: Binigyan pa nga siya ng pera ni Julius Babaw eh. Tapos, yun yata yung mga racket-racket na ngayon. Correct. Yung mga nag-guest-guest siya sa mga siya. Vloggers.
0: Oo, no? Collaboration. Kasi collaborations. Nga, medyo hindi din siya, yung mobility niya.
1: Oo, apektado. Alam ko, nag-ano sila eh. Hindi din siguro ganun kalaki ang kita ng Facebook ano nila. No?
0: TikTok. May tawag nito. Yung kanyang anak din na babae.
1: Ah, nagti-TikTok yan.
0: Oo, nagti-TikTok. Oh. Nag-ano din yun, nag-artista-artista din.
1: Oo.
0: Ito ngay, kanyang pinananawagan sa kanyang mga kasamaan dati sa Going Bulilit, yung mga bata. Ayan.
1: Nako.
0: Nanawagan siya.
1: Mga dalaga na ngayon yan.
0: Ayun nga, sabi niya.
1: Yung mga kasama niya.
0: Sabi niya, isama niyo naman ako sa mga projects ninyo.
1: Paano pa ba siya makakaarte nun eh? Siyempre, meron ng... Tawag doon, mga defects. Lalo-lalo na yung kanyang tuhod, di ba? Mahihirapan siya maglakad. Oh. Pwede siguro, pag nakaupo lang yung eksena.
0: Mabuti kung ganon. Pero kasi si Dagul was some of us, you know. Naging parte siya ng childhood. Dahil nga itong sa Going Bulilit na siya yung talagang mainstay siya doon eh. For the longest time.
1: Going Bulilit. Kami naman ang hihirit. Di ba ganun yun eh?
0: Madaming mga pinasikat ang Going Bulilit ha.
1: Ay?
0: Oh, well, the likes of Catherine Bernardo.
1: Galing ba sa Going Bulilit yan?
0: Oo, galing sa Going Bulilit yan. Julia Montes.
1: Aba! Bulilit din yan.
0: Bulilit din
1: Aba.
0: Yan. Ang dami, si Miles Ocampo. Marami.
1: Ano ba sa mga Going Bulilit dyan?
0: Charlene San Pedro.
1: Talaga? Yan.
0: Sila Nash Aguas.
1: Okay, kasi nung mga bata pa ako, yan yung mga kasabay ko eh.
0: Yun. Inaabangan yan every Sunday.
1: Sunday? Bakit maliit pa ako yan? Hindi ko masyadong maalala. Anyway, sige ha. Sana na may matulungan si Dagul. Ano? Nagbigay din naman siya ng saya sa industriya ng showbiz. Ay sana ay matulungan po ng mga naging kasama niya sa tabing, sa film. Sa industriya ng showbiz. At anyway, congratulations pala ano, sa LGU.
0: Congratulations for a successful launching ng ating Higala Eye Festival, Buluwanong
1: Lamano.
0: Lamano.
1: Alam ko yan. Nakinig talaga tayo.
0: Inilaunch din nila yun.
1: Nandiyan tayo kagabi. Isa tayo sa mga witness ng launching ha, ng Higala Eye Festival sa Bulawanong Lamano. Sabi na kong naki, Bulawan niya.
0: Kasi nga, we are known to be the city of golden friendship.
1: Correct.
0: So may unique way po tayo on how we do the friendly gesture, yung pag-handshake.
1: Correct.
0: Kahapon itinuro sa atin yun kung ano bang gagawin, paano? Ba ginagawa yun. Pulso, ano yun?
1: Pulso sa pulso. Galing, ano? Excited na ako, pero siyempre, yes. Sa mga activities at mga events na gaganapin dito po sa siyudad.
0: 58 activities ang ating inaabangan.
1: All in all.
0: Dito po para sa celebration ng ating Higala Eye Festival.
1: Kasama na dyan yung mga major, minor at yung mga parallel events.
0: Inaabangan din.
1: Ako.
0: Andun din kagabi sina ano ha. Oo, nakisaya sa atin ang Darren Espanto at Itchy Worms. Mas pinasaya pa nila yung ating Higala Eye Festival launch.
1: Daming tao, grabe.
0: Kaya congratulations sa City Tourism Office, sa LGU, sa lahat ng bumubuo. At mga, ito, yung mga events natin, alam ko, magiging successful yan eh. Tatangkilikin yan ng mga Cagayanon. Kaya excited tayo for the rest of the month.
1: Abangan nyo yung mga event na mangyayari dyan, lalo-lalo na dyan sa may food bazaar, ha?
0: Yes.
1: Dyan sa ating Higala Market. kung saan ay ma-witness natin ang iba't ibang mga, ang tawag dito, mga booth. Meron din tayo.

0: mga event area dyan. Nako, abangan natin lahat, lalo na sa 27.
1: Ay, oo. Nako, abangan nyo po. Oo.
0: Abangan natin.
1: Magkakaroon ng isang kasiyahan dyan.
0: Oo. Lahat kayong masisiyahan.
1: Oo.
0: Oo siya. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: 7:45 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Oh, nasa linya natin ngayon si HBG J, Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. Magandang umaga, HBG J.
3: Magandang umaga rin sa inyo, Marnel. At ang ating Bishop Hayes, Osmeña Crossing, medyo may gilgap dyan. Pero dire-diretso, papunta ng Bukod, paikot ng Bukod. Dyan sa ating Yakapik Street. Okay naman, medyo may kalwagan pa ng bahagya. At Diarpora Street, going to Carmen. Okay naman ang flow ng Diarpora Street, going to Carmen. Stopin ko lang naman, ayos naman ang basag. Parte ako sa Baminta Street. At dyan sa Calamansi Drive lang, dyan may build-up na dyan. Dali ang ating private school. Dire-diretso Patag, maluwag na maluwag iba ng Patag. Kasi makarating ako rito sa Bulwa. Ito na, pagdating sa Bulwa, talaga naman medyo may build-up na rito sa Bulwa.
0: Ayun! Oo, syempre, dumadami na rin yung tao ngayon. Ay, dumoble yung mga ano ha. Yung mga pumapasok ng mga sasakyan ngayon, siyempre, kasi higalain na nga eh.
1: Oo. Napansin natin yan kagabi.
0: Dami!
1: Dami. Hindi ko nga akalain, nagrito pala kadami ang sasakyan sa syudad.
0: Ang dami mayayaman. Anyway, sige, maraming salamat ha sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kusada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes, para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras sa ating ngayon, alas 7:47 ng nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 7 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headline sa ating balitang national exclusive power ng Kamara sa impeachment, napatunayan sa SR ruling.
1: Pag-extradite kay KLJC founder Pastor Apollo Quiboloy, hiniling na ng Amerika.
0: Samantala, House of Prosecutors may hamon sa kampo ni VP Sara.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, may git 100 pulis at dineploy para sa seguridad ng Higalaay Festival.
0: Samantala, Higalaay Civic Military Parade target magsimula alas 1 umaga sa Agosto 20.
1: At sunog sa Barangay 7, danyo sa abot ng 8 milyong piso.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, Region 10, top 2 most wanted person, na aresto naman sa Misamis Oriental dahil sa kasong statutory rape.
1: Eto naman sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, ginagawang mapabili sa MOA sa mga LGU para sa pagbili ng bigas.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, 11 punla ng marijuana, isinuko sa pulisya sa Don Carlos Bukidnon.
1: At balitang Bukidnon pa rin, 3 bagong ambulansya ipinagkaloob sa 3 pampublikong ospital sa Bukidnon.
0: Dati balitang Mindanao, sigil sa kuryente sa Davao City, tumaas sa Davao Light, nagpaliwanag.
1: Headline naman sa ating balitang international, Pakistan naghigpit sa foreign media, bagong rules, bidatikos.
0: Sa Madala, ilang produkto naman ng US pinatawan ng sanctions ng bansang China.
1: At sa ating balitang pampalakasan, isang masaya na naman ito na balita, Ayala, pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open.
0: Dating showbiz balita naman, Dagul, humihingi ng tulong habang hinaharap ang problema sa kalusugan at sa kanyang kabuhayan.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
1: Grabe, yung Biyernes na yun ha.
0: Ay.
1: Madami na talaga yung mga estudyante. Oo, kaya may traffic din nga pala. Diyan sa no. May build up na, rather dyan po sa may Carmen.
0: Sa may Carmen.
1: Sa may Isalina Bridge. Kasi merong mga events din na gaganapin, such as di kaumahan.
0: Yun.
1: Dyan po sa may Gaston Park. Magsisimula yan ngayon. Ay marami na mga taong nag-aabang doon.
0: Oo, oh, yun. Nga, siyempre, ano yan eh, itong buwan ng Agosto, busy month ito. Kaya naman, alam naman natin na maraming activities na gaganapin. Kaya ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo. Aagahan na po ninyo ang alis sa inyong mga bahay. Kasi yes, alam niyo pong matraffic na po yung mga dadaanan ninyo. At busy na yung mga lugar kung saan merong mga exhibits, merong mga events. Diba? Kaya naman eh, i-expect nyo na yun, i-anticipate nyo na, ha?
1: Yes. Nadaming bisita, no?
0: Dami!
1: Dito sa syudad talaga.
0: Oh, oh.
1: Aside sa, of course, ito tayo, mga local local tourists, marami din pumupunta dito na mula sa iba't ibang lugar.
0: Ang dami din, speaking of daming bisita, daming bisita kagabi sa ano, launching, ha?
1: Yes.
0: Ang daming bisita. Ay, kalain mo, nandun si Dr. Hart, nandun si George, nandun si Jason Steele. Ay, saya talagang, ang lapit namin sa stage.
1: Ang lapit nga.
0: As in, rubbing elbows kami dyan sa mga leaders natin. Yun, oh.
1: Kaya, ano, kay City Mayor Clarix Soy.
0: Congratulations.
1: Congratulations. Oh.
0: Tsaka kay Kong.
1: Oo, kay Rufus, kay Congressman Rufus Ojeda.
0: Yun, oh. Oh, sa lahat ng mga bisita. Salamat. Talaga naman. Sir Bernie Diatras, magandang umaga po. Hindi tayo nagkita kagabi, busy.
1: Busy, oo.
0: Hindi namin ma... Hindi namin ikaw makuhit.
1: Oo. Ang dami din kasi ano, ang dami
0: tao.
1: Din mga, aside sa tao, marami ding mga
0: bodyguards.
1: Oo, mahigpit po.
0: Mahigpit po ang security.
1: Mahigpit ang security.
0: Ay, tama lang naman, tama lang.
1: Tama.
0: Para din naman sa kaligtasan at kaayusan niya ng event.
1: Kaya sumunod po tayo.
0: Yo!
1: Tayo pinaghigpitan para naman po sa atin yan.
0: Dako, excited na ako, manginaon diya. O, diya sa may boulevard.
1: Oy, malapit na din. Ay, excited tayo.
0: Ako, excited tayo dyan.
1: Basta, abangan po ninyo.
0: Marami na naman ang tataba. Alam mo yung payat kapag pasok mo sa boulevard.
1: Paglabas
0: mo, taba mo na.
1: Daming naman ng chan.
0: Daming naman ng chan. Punong-puno. Diba? Ay, ito lang yung mga pa-shoutouts natin. Bira.
1: Ayan, ang Galas family. Magandang umaga, Ma'am Jeline. Kay Mama Elaine, kay Sir Nicolas, kay Sir Glenn. Uy, maayong buntag ha. Huwag sa lahat ng mga listeners natin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Ayun. Magandang umaga, Amy Balobadres. May buntag. Thanks God, it's Friday. Watching from Kida. Uy, Kinapawan.
1: Oh.
0: Sundapil Hotel. Ay, talaga naman, oh.
1: Ay, mami.
0: Sana all. Oy, paano lang. Parelax, relax lang dyan sa Kinapawan. Don't forget the pasalubong.
1: Dapat, oo. Si Sir Efren Wayan, ayan, may buntag, City Homes, Malandang Upol, shoutout sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig, at ang Wayan family.
0: Ayun, ang Pupus family, hindi rin magpapahuli yan. O, si Ate Gemma, shoutout sa tanang taga Zone 10, Upper Carmen, na naminaw karon. Thank you so much.
1: Good morning din kay Remedios Gemelo, watching from Crystal, Maramag, Bukidnon.
0: Aba, ayun buntag ha. Oy, mga bago kong mga followers yan.
1: Oh.
0: Oh, nakikita ko sila doon.
1: Ayaw. Ito naman si Mami Nilda Padel. Watching po ako. Lagi ako nakikinig at nanonood sa inyong programa. Thank you, Mami. Ayan, dagang salamat. Speaking of pasasalamat, banggitin ko lang, ano, belated happy birthday sa kay Asher.
0: Asher?
1: Oo.
0: Yay!
1: Hi to Sir Monsur and family.
0: Uh-huh.
1: Nagang salamat din kay Ate Carla at ang Arabella's Pastries.
0: Hoy,
1: nagang salamat.
0: Natikman ko sa
1: kanila. Natikman mo yun?
0: Sa kanila ba yung puti, yung parang mamon?
1: Mamon?
0: Ang sarap ba? Sarap din sa Arabella ba?
1: Kay Chantilly.
0: Oo.
1: At yung fudge.
0: Ba't di nyo araw-arawin yan?
1: Dagang salamat po, ah.
0: Ang sarap, no? Sarap,
1: naging
0: no?
1: Busy lang kahapon. Dagang salamat.
0: Ang sarap. Ang sarap nung ano, nung mamon. Parami sa Arabella ba yun?
1: Oo, oh, Arabella's Pastries.
0: Aba. Sa ipunan yan, ano?
1: Ipunan, no?
0: Napuntahan nga yan.
1: Lamit-lamit.
0: Yun talaga, I believe. Because I have it tasted.
1: Oh, di ba? Proven.
0: Di ba? John Vincent Sagrado, magandang umaga. Happy weekend, mga ka-hard. Sabi niya, maulan dito sa Cavite. Oo nga daw. Oo, sabi nga ni Papa Ru.
1: Sabi ni Papa Ru, apat na araw.
0: Oo, naman,
1: sunod-sunod lang ang pag-ulan dyan. Ingat kayo, Papa Ru, ha, and family, at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may area ng Cavite.
0: Alam mo, mga paborito ng mga maitim yan?
1: Oh?
0: Oo, yung tag-ulan.
1: Bakit?
0: Eh, puputi sila, hindi sila naarawan.
1: Hindi kasi lumalabas.
0: Hindi sila lumalabas. Di ba? Ito, Marifel Dikito Ahes. Magandang umaga. Blissful Friday po. Salamat sa paghati ng balita. Regards sa ako, Mama Inday. Gwapo daw ka. Hust.
1: Ah?
0: Ayun na. Duha na sila sa ako, Mama. Naging unana.
1: Ito, so, ang sabi pa ngayon. Ano? Oh, sabi na naalaan ka daw na artist.
0: Oy! Saba diha ba? Saba diha. Ayun na. Gitudlo, tika gabi. Oy, gitudlo. Ay, mong gabi. Ipailat mong sa ako, Mama. Gwapo ko nung kaong. So, diya.
1: Kuya.
0: Ang ganahan kayo siya kay City George Zad. Kanina. Mama Inday!
1: Thank you po.
0: Mahaw niya!
1: Salamat. At talaga. Thank you po. Thank you. Ate Marifel, ha? And to Mami Inday. Maraming salamat for always listening.
0: Ayan o. Salamat po. Annabel Cabuyang, Tabano. Magandang umaga po. Salamat ng marami.
1: Mami Jovi Ayo, shout out to Marlon Abao and family. De guys, salamat Mami Jovi.
0: Ayan o, Lalina Bonitalia, Wiso, magandang kumago. Yung mga Tagano, King Louis Barbecue. Also may face to Trinitas Bugong. Good morning!
1: Good morning, Lola Lalang. Watching from Hanapulan, Claveria, Misamis Oriental, may bunta.
0: Si Jerry Laurente. Aba, good morning din po sa inyo. Maraming salamat.
1: Yung kay Papa Ruhag.
0: Papa
1: good morning sa inyo dyan. O.
0: Good morning.
1: Luella Gabas Bernido, maayong Friday. Ay, thank you. At eto.
0: Oh.
1: Happy birthday kay Potpot.
0: Oy, happy birthday. Oh, sa aking bebe loves. Happy birthday, Potpot.
1: Happy birthday, Potpot. Sabi ni Ninong, ano, ni Ninong Paparu, utang
0: mo na. No problem.
1: Ako din.
0: Mahaba yung listahan.
1: Mahaba yung listahan. Ayan.
0: Okay, happy birthday, ha? Happy birthday sa aking prinsesita today.
1: Lagi ka naman sa prayers.
0: Oo. Ayan. Healthy lang. Health. Correct, health eyes na. Karen Torres, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga taga ano to? Lapasan.
1: Lapasan,
0: oh.
1: Yes.
0: Oh. Shoutout sa akong anak na si Lovely Luzo Torres. Going na sa work. Amping always knock, ha? Mami Karen loves you. Amping kanunay. Salamat, Boy Tato. Poging Mar. At Nel. Salamat, Tato.
1: Uy, happy tayo kay Ate Karen kasi she's
0: nakalabas
1: getting
0: na
1: well.
0: Siya. Thank you, thank you po.
1: Jane Mondrano, good morning. Shoutout watching from Calamba, Laguna.
0: Oy!
1: Oy, magandang morning.
0: Talaga ba? Ay, alam mo ba't sila nakarating dyan? Nakashare yan doon sa Jason Space Hard FM. Yung iba natin mga followers dyan. Magandang umaga sa inyo. Halo-halo na kasi yan.
1: Yes,
0: saan lugar? Yung mga hindi pa nakafollow, magsifollow na kayo, ha? Jason Space Hard FM.
1: Sabi niya, maula na morning po dito sa May Divisoria, Maynila, Laguna.
0: Ay! Grabe ba?
1: May mag-ulan kayo, ha, sa mga... Oo nga, no?
0: Maulan.
1: Yung bagyong Maymay. Ito naman, dito naman sa atin, yung mga nakaraan, ang atin namang na-experience ay yung trough ng LTA.
0: No?
1: At saka localized yung, thunderstorm.
0: Ano ta, mahilig tayo sa buntot eh.
1: Buntot.
0: Ay. Lagi natin naranasan yung buntot. Pero wag na natin i-wish na maranasan natin yung ulo.
1: Correct.
0: At katawan, ha? Bunta, okay na sa atin yung buntot.
1: Okay,
0: ayos na tayo doon.
1: Kung sana walang parte ng katawan tayo.
0: Oh, yeah. Sige, mga natin mamaya mga brand new winners ng Bugas at Groceries, mga sweethearts, mga ikaw na ang mapalad na mag-uwi ng Bugas at ng Groceries. Oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Pachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: Tayo nagpamultong sa gutom. Presto, busog, sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.